0: Hoy, Butyo, late na saan ka? Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saon, Manggol, sir? Late, Manggol, ng akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa man ka padulong?
1: Muli na, sir. O nga lang muli, mga? Ako na, Manggol, ng advance sa akong relo, sir. Time na!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng opinion na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
12: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ko di ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy? Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue. Ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Hack Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: kita.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: right, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days, so muna naroon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato, lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Tama si kay sir, wala gid mo pestigalos gani lima ka dupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gyud Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, umaylain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba mga napulo na katuig nang gagmay gud nga kwat katul kayo. Nga daganda kong gitambal si mamulian nga kadungog kong Yaki di nga nakugalit tambalan na ko i-aplasan na kong mga kalim nag-arang-arang din na kay katol. No? Karoon wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7. Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nang isang gulog po ko kung di na kinabod ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lagod ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito dito sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7 Enjoy

0: Ang gusto na ko sa ako ang sekretary. Kanang alis to. Nili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di man.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakapurma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang nga dan, oy, murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
9: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ate, ano yan? Joy
11: FM. Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati. Mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909 1-800-998-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy

0: out of 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596. 105.5

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan. Atod sa Yaki Laboratory, ang naghimo og epektibong Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine kini, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Coffee Yaki. Kini ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga Mami, ang kini Yaki Vitamins, dili lang alang sa mga bata. Doon ay edad 3 months hanggang 12 years old. Mamahiimo usab kini tumaron sa inahan nga nagasabak. Tungod kay ang vitamins og minerals nga naa sa kini Yaki Vitamins, maayo kaayo kini while naga-develop pa ang utok sa fetus. Resulta niini, inigawa sa bata sa kalibutan, mamahimo siyang utokan, tangkad, dunay gana nga mukaon og taas ang tulog. Sa laktod nga pagkasulti, himsog ang bata. Dunay mga inahan nga nagaduha-duha sa pagtumar sa kini Yaki Vitamins. Tungod sa ilang pagbasa sa direction box, kini Yaki gikan 3 years old to 12. Oo, ang mamahimong mutumar. Mauna nga ginapasabot na mo diri nga 3 months to 12 years old. O pwede usab sa inahan nga nagasabak. Kay 20% nga ginakaon sa inahan, maadto ka na sa bata. So kung magtumar ka og kini Yaki Vitamins o niya while nag-develop pa si baby, mas maayo ka na. Mga mami, kanimanggong ano, box, nagka-clerical error taani. Kanang, oo, sayang man pud og ato ng ilabay. Kanang 3 years, 3 months actually na. So 3 months to 12 years old. Ania ang dosages sa bata nga dunay pangidaron 3 to 6 months old. Kay naaman na i-dropper, di ba? Ma-estimate man na ninyo kay dili man pud maunsa ang bata ana. Basahon lang ninyo ang dosage nga nakasulat diha sa box sa ato ang vitamins mga higala. Pero kanila ging akong mga apo, pastilan oy. Tunggaon namang good. Di na mag-dropper. Oo, butilyahon. Grabe nga mga bata. Oo. Pagkatapos, ingnon ka pa, later na lang ako magkain kasi nakakidi Yaki Vitamins na ako. You see? Oh. Tapos, narinig daw nila yan sa radyo. Totoo naman po yun, pero kailangan din talaga makakain ng mga bata kahit konti. So, tingnan po ninyo, tanawan ninyo sa box sa kuan ato ang vitamins kung unsa ang kadaghanon nga dapat inumon sa according sa pag-edad sa bata. Ang epekto sa pagtumar sa kini Yaki Vitamin sa bata, mo bright na siya. Dali ra kasabot kung tudloan. Magtangkad na siya, makapagwapog kutis, inana. Tungod lagi kay naana dito ang tanan nga gikinahanglan sa mga bata. Kaya ang mga sagol ni ini nga sama sa taurine, chlorella, growth factor, B complex, vitamin A, E og C og uban pa maoy makahatag og kasiguruhan nga mahatag nimo ang tanang vitamins og minerals aron mabatukan sa mga bata ang daghang mga balatian og magpakusog kini sa ilahang immune system. Busa pa tumara sa kini Yaki Vitamins ang imong baby, kung lami na ang iyang kaon o niya mutambok na kaayo, mas nindot nga ayaw na iadlaw-adlaw ang pagtumar patumar. Oo, katulad ng batang nagpo-promote 3 times a week, pero manguan lagi mo si Bat. Para paspas tungga o niya, dili nakot sarahon. Pastilan. Maayo sab nga gulay og prutas ang kanunay ipakaon sa mga bata. Buot na mo masayran mga higala. Pagkatapos aning atong mga programa, unta kung masundan ninyo nga mapatumar ninyo og kini Yaki Vitamins sa inyong mga anak, kung unsa ang mga kabag-uhan nga inyohang mamatikdan sa ilaha mga mami, palihog i-text kami sa 0928-6767031. O di ba kaha ka nang wala pa nakasuway kung adunay pangutana, pwede gihapon ka mumotext sa amua. Ania si Kuya Loy atong paminawon ang iyahang mga testimony sa mga kababayan nato nga padayon nagagamit og Yaki products.
2: Mami Joy, sa mga misayang gipadala sa atong text line, text gikan sa number 0936772144. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat ko sa inyong produkto nga Yaki kay akong ngipon. Nagsakit ako lang giaplasan sa Yaki Oil Liniment Kuya. Gibutan nga akong kuto nagipaslak sa buho dito nawala gyud ang sakit. Salamat kaayo sa inyong produkto. Aduna pay text gikan sa cell number 09 4248 61997. Mami Joy ug Kuya Loy, ako nagapasalamat sa inyong produkto nga Yaki Beauty Soap. Kay tungod ni anang inyong produkto nga Yaki Beauty Soap, kuya, nawagtang yun ang akong up-up og sa bugas-bugas akong face si Christina Deni, kuya. Wala kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. H-I-K-I-Yaki, oh! The best to me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balayba, mainom na lang ko na akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Unto na Joy!

mawala na yung hadlang, mapunan ng pagmamahal mo ang bawat patlang. Magkahawak ng kamay kasama sa bawat hakbang, pero tila mga pangarap ay hanggang pangarap lang. Ang pangako na napako, lubhang ang masakit, kung kailan na

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
8: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
2: Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gina kong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good ka, gihapon sila sir, pati papa na kung ano yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Unto na Joy. It's such a good vibration. Unto

0: Mali.
1: 105.7 Joy
2: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaeng nga galuy? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy in Joy.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit siya sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Punto na Joy!

0: lang, ngadto na siya'y muta.
1: Miss, nagoy muta?
2: Wala man, ngano di ay?
1: Oh, mayo pa ka, miss. Naa.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
9: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
8: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
7: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
11: Kakyut ni Maoy!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kaya nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto da Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw ka rin yung tanan. Ani ana osab si Mami Joy. Makikuban ka ninyo din sa atong tulumanon niya man ang kalusugan. Ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine kini mga higala. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pag ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Nasayod ka ba higala na kining taba nga makuha sa lamian kaayo nga sudan may usa sa hinungdan ngano at takihon sa sakit sa kasing-kasing ang usa ka tawo? Okay, di paminawan ninyo ha. Nasuta kini sa daghan nga mga pagtuon nga ang kolesterol ang kasagarang responsable sa atake sa sakit sa kasing-kasing. Mubara kini sa kaugatan, hinungdan dili na mo circular ang tarong nga pagdaloy sa dugo og ingon man kaning oxygen. Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos aron tunaon ang nibara nga tambok o kining kolesterol sa ato ang mga kaugatan. Busa mga higala mo ani hinungdan nga ginarekomenda namo ang food supplement matag adlaw kining pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Kay ang una sa mga sagol ni ining Yaki Herbal Capsule mao ang spirulina og lain pang mga herbal plants nga dunay multiple antioxidant properties. Maong kaya niya ipagawa sa lawas ang mga nasuod nga mga daotang mga elemento. Ang mga nilutong sudan gikan sa karneng baka, kambing, kabaw, karnero, pork ug uban pa. Gi-English ang pork. Murag hadlok mulitok. Pila lamang kini taas ang mga pagkaon o mga karne nga taas ang kolesterol. Kung kahaon nimo ang tambok, makuhaan na ang iyahang kalami. Pastilan. Busa kong mukhaon gani sa mga nilutong sudan gikan sa maong mga karne, dapat panagsa lang mga higala. Tambal ra sa ka mingaw ba? Tambal ra sa kanang kaibog nato. Ayaw permintiha aron malikayan nga mataptan sa balatian hilabi na sa ato ang kasing-kasing. Kung barado ang ugat, lisod na masuplayan og dugo ang tibuok lawas. Ang hinay nga blood flow sa kaugatan mahimong hinungdan sa alta presyon kon high blood. Kay dili na mahatag ang igong nutrients nga magaresulta sa atake kini o stroke og heart attack nga ikamatay sa pasyente. Kaya wa na may maayong dagan ang dugo. Ang imong gikaon nga high cholesterol mupadulong sa tinae og dalhon kini niya sa lymphatic system og ipagawas sa thoracic duct duol sa kasing-kasing. Ana, mao nang hinungdan karon nga naa tay ginatawag nga colonics kanang paglimpyo og tinae kay ang tanang sakit naa nagagikan diha sa mga tinae. Mao na ang giingon nako nga aduna na ang Yaki ani karon. Nga pwede ka mo magpakonsulta, magpalimpyo og inyohang tinae matag bulan, inig okay na siya, di ba? Tungod aning ato ang Yaki Wellness and Medical Center, no? Mauni ang matabang, i-maximize na gyud namo mga higala aron matabangan ka mo. Buti pasabot nga kung wala matunaw ang imuhang gikaon nga high cholesterol, dako ang posibilidad nga mubara kini sa kaugatan sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing mao'y nagapump sa dugo sa tanang party sa lawas na kung dili na niya mahatod sa tanang party sa lawas ang dugo, tungod kay nabarahan na, mahitabo ang atake. Maubitaw nga gitakda sa Department of Health kada bulan sa Pebrero ang Philippine Heart Month kini aron pahinumduman ang katawhan sa pag-amping o paglikay sa mga makaon nga taas ang kolesterol o aron makontrol kini. Walay sintomas ang taas sa kolesterol apan magresulta kini sa pagpanakit sa dughan. Ay, himaw na to ang sintomas. Atake sa puso, stroke, diabetes o lain pa. May tabo kini kung musubra ang triglycerides o low density lipoprotein o kaning LDL kolesterol nga makapasagabal sa blood flow sa kaugatan sa lawas. Aron malikayan ang atake, ania ang pila ka tips aron makulangan ang triglycerides o LDL cholesterol o bad cholesterol aron ma-maintain ang tama sa kadaghan sa high density lipoprotein o HDL cholesterol kon good cholesterol. Una, likay ang bisyo nga alak kaning makahubog sobrang alcohol. Ingon man ang sigarilyo. Apil na ang illegal nga droga mga higala. Uban ni sa regular nga exercise, aron matabangan ang sistema nga masunog ang mga nasud nga pagkaon sa lawas, hilabi na ang kolesterol. Balansehon ang diet, kaon sa taas nga fiber, gikan sa prutas o gulay, o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Isip usa ka food supplement matag-adlaw, tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos nga tunaon ang mga bad cholesterol deposits nga nibara sa kaugatan.
2: Kaliyak ko tin, kagat malalag, travel din ko, kung mangun, kung mangun, kita tutunan na pitbat, pagpalit mo, ayaki, matang kapat, pagkahurot ako, namulak ko siya.
3: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-676-7031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

limang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din hang dapita, ano? And sa tanang nagapaminaw, ang ginagawang background po ang ating istasyon. Maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy.

Alauna hanggang alas 3 po tayo magsasama ngayong hapon ha, dahil abala po ang ating mami. Kaya kita sa uban-uban karong adlang Webes, September 3, 2026. And syempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan din ha, maligayang maligayang kaarawan po. Stay healthy po and more birthdays to come. Syempre good health, yun naman talagang pinaka-importante din ha, no? Nanang naagyod ta sa maayong panglawas. Sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook Live sa Joy FM 102.3. 8 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

sa Bitanagan. Hello sa Baca family and Donato family, Mandaguio family and Masangid family. And atugan ka na lang, salamat po. Pakanta daw ng song Give Tas. Ano daw? Hello diha no nga side Boss James Batinoy. Good afternoon watching from Digo City. Request po ng song Rockstar ng ano daw? Parting Time ng Rockstar. Jim Pesukan, may hapon mami, shout out lang ang tanang Tig Paminaw, labi na sa Bungadon family. Pesukan family, kumusta ka mo diha? Oga, labi na gayod sa iyahang uyab nga si Jomeline M. Sugnuan nga naakaroon sa work. Ana lang, oga, salamat. Request ng song Nagmamahal Kahit Di Bawal. Parang wala namang ganun, no? Angelica Tapiok Pagilidan, good afternoon, mainit na hapon. Greet lang kami sa Barangay Kigan South Upi na always nakikinig. Hello kay Angel Umpal and sa dalawang anak na sina Duwen, Nathaniel Umpal, pati na sa family Pagilidan. Tapiok Umpal, Langkuwas, Lagay. Umpal family, especially sa iyang parents na sina Laida Carlito Pagilidan. Pagilidan. Salamat po. Gatchalian Ed, shout out sa mga relatives, sa family and friends din sa Pulok 3, Katintuan, Kabaka North, Cotabato. Salamat, salamat. Uga, Vivian Labawan, Latimbang, Lucero. Maying hapon. Hello kay Mama Lilia Latimbang, diha sa Barangay Gubatan. Gubatan Magpet, nga perming naminaw sa atong programa kada hapon. Request ng song Ikaw at Ako from Andres Catanduanes. Vivian, baka may iba kang gustong i-request din ha, no? Ay, parang araw-araw na yan. Favorite mo siguro yan, no? Manodos Math. Hello, Kapan. Sa Laki, si Amid, si Dato-Dato Ab. Daku or Duku, si Blau, Janjan, Amir, na nagaprito ng isda. Thank you. Request ng song Mahal. Miss kita. Salamat sa pagbasa kay Datu Aban from Marbel Matalam.

afternoon po. Pa-request po ng song Remember Me This Way ni Jordan Hill. Thank you so much po. Oga, maying hapon. Kay Hana Ata. Pakikamusta po sa mga kaibigan na si Noralyn Tambi, Bainisa Pianghang Tambi, sa kanyang mister, especially sa iyahang kinukumusta, walang iba si Haron Giapal. Yun lang, and request ng song Wait For Me po. Okay, and maying hapon kay Johnny Monico. Shout out kang Janjan Eseo Masumpa din ha, and kay Leon nga nag-agot abaka sa Inalwan from Alfred Masumpad ng Alumon. Daniel Calextro, maying hapon. Hello kay Adi Kalyongan nga nagapaminaw. Salamat, salamat. And kay Lani, maying hapon. Greet lang nako Esculture ug atong ug utong Vergara family, maying hapon from New Israel, Makilala, Cotabato. Alright, 1:25 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat din, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
6: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalaunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

Alauna 53 ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay LV Mabanding din ha. Okay, shout out na to si Jackie and Manu Ari from Bantulinao. Magandang hapon din kay Elmer Loud, Lod over Ovesi. Shout out sa Lod Ovesi family, Bernaldo family, Sarita family, Tumagos family. Sa Alameda North Cotabato and watching and listening here sa Tupi South Cotabato, request ng song Muntik na Kitang Minahal. And hi kay Mary Grace Kabungbong, good afternoon po, shout out sa Batiano, thank you for watching. Or thank you watching from Treading Boulevard, Davao City. Hello kay Janelle Gonzalez Obligado, request ng song First Love Never Dies. Salamat from Kabakan. And a hi. Aron na Kubi, magandang hapon sa mga tagapakinig po. Shout out sa mga kaibigan ko na sina Takim, Annalyn, Noraline, Farida, Tambi and sa family Giapal, naghatid ng ang naghatid ng pagbati ay mula kay Harold Giapal ng Bulol, Pikit, Cotabato. Salamat Irene Alilongan, Alilongan. Hello, greet lang si Agaw Dalin og ati Julie Den ng Bitang Agan. Bitang Agan. Bantayan Vlog. Garabe kalisod diri sa Davao, mainit na sobra. Sige, amping-amping din ha. Ashley Pagulidan, good afternoon, hello po sa mga tagakigan. Like sa mga kapatid na sina Ken, G, Wendy, Bebe, Tonton, Pagulidan, Joanne, Rembar. Sa mga pamangkin, sina Princess Sendong, Jed Rembar, Justine Pagulidan, Pea Darat, and sa dalawa niyang son. Na sina Nathaniel and Wen Umpal. Salamat. Junella Dumuong Blas, magandang hapon, shout out sa family Dagan Silong, Musad Blas family diha sa Del Pilar, Manay. Watching from Davao de Oro, salamat po. And Kimberly Maligaya, good afternoon, shout out. Siya Uncle Vicente Kalipayan yaga Panday ng kanak payag mainitay yang suga. Watching from Binaton. Lynn Lanos Eliseo. Hello sa iyang mama ug papa, kuya ate Manghod na naakaroon sa Taukang Manay, Davao Oriental. Salamat. Hello po sa Eliseo family, Lad family, Lanos, Alilongan family, and Ligas family. Hello kay Toyki Magbutong. Greet lang si JP Mamada diha sa F. Purest Agrivet from Marjun Gomez. Lin Lanos Eliseo from Davao. Magandang hapon. And request ng song Kahit Kailan ng South Border. Alright, apat na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 2 ng hapon.

alas 2:18 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Og hello kay Masangay Gladys. Shout out from Mati City, Villasita, Kaligunan. Shout out sa tanang mga taga PM Sobrecari, Caraga, Davao Oriental. Charles Yam Gunsi Usman, shout out kami dito sa Barangay Kigan, Mami Salaman. Maris Lugangan Masangay, shout out from Davao de Oro. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, shout out sa Family Iman Abas dito sa Barangay Marbel Matalam. Thank you from Bulaw Aban ng Marbel Matalam. Manilin Masangay, good afternoon, shout out sa Masangay family. Greetings coming from Maymay's Masangay. Ivy Miscala from Kibuntungan. And hello sa iya mga anak si Kikay Kayla Francine, mula iyan kay Manilin Masangay. Hiya

Utong, madayon na hapon, shout out from Davao Oriental. Taga Bislong, akong Charman. Ay, Kraman, Wigs, Mumusog, Musta mo diha, dagang salamat. Manginsawan, Mary Jane, from Sitio, Kawayan. And Umbon, Beloy, Kenneth. Maing hapon, hello, shout out di ay ilaati Jayan nga naa sa Iwad, apil sa mama and papa, musta ka mo diha? Salamat po sa pagbasa. Good afternoon, request ng song Ibang Iba Ka Na ni Renz Verano. Maing hapon, mami, pa-request ng kanta Binaliwala, thank you. And maing hapon, mami Joy, hingin lang ako ng advice. Isa po kasi akong dalagang ina, mami. 19 years old na po ako ngayon at napilitan huminto sa kurso ko ngayon matapos mabuntis ng aking boyfriend. Nang malaman po kasi niyang 2 buwan na po ang aking tiyan, iniwan niya po ako. Dahil dito, nakaranas po ako ng matinding depresyon. Lalong lumala ang aking kalagayan nang ipagkalat po ng pinsan ko ang aking pagbubuntis. Naging tampulan ako ng chismis sa school at sa aming lugar. Masakit dahil inaasahan kong siya ang dadamay sa akin, pero siya pala ang nagpapakalat ng aking pinagdadaanan. Mabuti na lang at patuloy akong sinusuportahan ng aking mga magulang, mami. Pero hanggang ngayon, hindi ko po mapatawad ang pinsan ko. Sa sobrang galit, gusto ko pa po sanang gumanti. Tama po ba ang nararamdaman kong ito? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, sige. Maying hapon din ha, sender. Well, yung nararamdaman mo ngayon, eh syempre tao lang naman tayo. Talagang minsan nakakaramdam tayo ng galit, ng tampo, ng inis, diba, ng hinanakit sa taong pinagkakatiwalaan pa talaga natin, sender. Pero kasi, ang pinakamahalaga kasi ngayon, sender, no, yung kalusugan mo, ha? Huwag mong ayaw hutdain mong energy din ha sa mga nahitabo na sa imuhang pinsan noon sa manadira. Ang importante yung pagbubuntis mo ngayon. Doon mo ilaan lahat ng atensyon mo, lahat ng lakas mo. Diba, ana? Kasi kahit na ano pang gawin natin dyan, nangyari na po ang nangyari. Kung sa man katinood na talagang pinagkalat ng pinsan mo, yung kalagayan mo ngayon, so be it. Diba? Tsaka totoo naman din. So ayaw na siya hatagi kayo kanagong imuhang emosyon ba, ibuhos mo dyan, kaya ka nadidepress lalo. Diba? Pagtuunan mo ng pansin yung baby na nasa imuhang sinapupunan. Ituon mo yung attention mo sa mga taong talagang tunay na nagmamahal sa iyo, 'di ba? O parasana na kay mga ginikanan nga usat unsa man nahitabo sa imo, ha, ramdam mo na talagang naiintindihan kanila at sinusuportahan kanila, gidawat nila ang sitwasyon nga naa ka karon. So ikaw po dapat imo gyud na siyang dawaton, ha? Let go na imuhang ginabati sa imuhang pinsan, imuhang i-focus ang imong kaugalingon, ang imuhang kalusugan, and syempre ang imuhang dinadala ngayon na nasa sinapupunan mo, okay? At saka hindi pa naman talaga too late for you, eh. Hindi pa naman huli lahat sa iyo. 19 years old ka pa naman, 'di ba? And may future ka pa rin naman kung imuha ng paningkamutan. Suma sa imong giingon nga naa kay ginikanan nga naga-support sa imuha. Sa unsa may nahitabo karon sa imuha, 'di ba? After panganak, if malaki na si baby, pwede ka pa namang magpatuloy sa kursong sinasabi mo, 'di ba? And lahat naman ng mga nangyayari sa buhay natin, may dahilan yan ni. And nangyari yan siguro para mas maging strong ka, para mas lalong magkaroon ka ng goal sa imuhang kinabuhi, lalo't na ka na'y anak, diba? So ana lang, patunayan mo sa mga taong, let's say, na nagachismis sa imuhang, isan pa man, nadagma ka karon, kaya ni mo mutindog, diba? Kaya mong panindigan yung mga naging desisyon mo. Siguro nga nagkamali ka, pero kaya mo pa namang ituwid yan, diba? At maging mabuting ina sa magiging
anak mo. So yun yung gawin mo ha, sender, dun ka mag-focus. Ayaw na si imuhang pinsan, ayaw na sa mga chismis. Uunsa pa man na dira ang imong i-focus karon, ang imuhang kaugalingon, ang isa

biko nga imuhang unsa na imuhang kondisyon ba. Dapat healthy ka kasi si baby, di ba? Kapag ka-stress si mommy, syempre, nasi-stress din yun si baby. Naapektuhan rin yun si baby. Kaya huwag ganun. Imuhang ituon ang mga positibo sa imuhang kinabuhi sama sa naa kay ginikanan na nagapalangga gid sa imuha, nagasuporta sa imuha. Di ba? Imuhang anuhon imong kaugalingon doon sa mga tao. Ipalibot mo yung sarili. Ipaligid. Paligid mo yung sarili mo sa mga taong talagang nagmamahal sa'yo. Sa mga taong sumusuporta sa'yo. Diba? Ana lang sender ha, para dili ka madepress. Naku, si baby imuhang unahunaon gayon. Okay, so yun. Og daghang salamat. Huwag ka padala sa mga chismis na naririnig mo. Sa unta man, kay tinuod mampud na. So, imo na lang yung buhaton, ana. Manindigan ka. Imuang harapin. Harapin mo lahat ng mga pagsubok mo ngayon at alagaan ang sarili, alagaan si baby. And malay mo, kuhon someday. Matupad mo pa rin yung mga pangarap mo sa buhay. Okay, so huwag kang mawalan ng pag-asa dyan. Okay, so good luck. Huwag alagaan ang sarili ha. Kaya naabiya si baby. Alright, good afternoon, mommy. Request po sana ng song, Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you so much po. Alright, alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.52 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 ng ating programa. Lunes hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. At dedicated to you naman tuwing Sabado mga ka-joiners. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride.

hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandaan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usa, mga higala o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tanawon. Oy, suggest daw Mami si John de Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton, nga inana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway, kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapadyama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na padayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga nagko ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. magpasmo tapos kung niwang ka, paro ka ayo eh. Ani mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta di Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinood, nadali na kayo nagawa sa akong bata. So good, unong kabulan akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki, din hantod. Tud na nga na ko, ayan ako na undangan, dali na kayo nagawa sa bata.
0: Yaki.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mainom na lang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo na ako sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: Lepre, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og usa ka milyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Just pre, matulog og balik para mahimong 2 million.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kining mamimo ato?
3: O na nang iinom ko ato, upat lang ka stevia.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule, nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Para dito ang dito na ako ng isang gulog ko. Kung di nakilagod ko, sinasanan ako ang sinasanan ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Siyempre, hindi ka po yung ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
7: Duwa kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, og sabon niya, tapos ipapitan ko na kung siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Saan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces,
10: fluoride treatment, and teeth whitening.
11: Ug good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, ug field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo makontakt sa numero 0975-554-9885.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
12: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
3: Makaagbunta, paimno na ako sa humanin na sumaha, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyatukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo, pre. Sa amo agad, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di komo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na akong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sir ninti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, makainom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung ka mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marinimo pre.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental.

0: Kausap sa karami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
1: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C mang good, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa baday na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki. Well, sa gagabi in, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pareha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kunso dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na inyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya ka pagkabuntag yan to ara ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsun abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba maghuot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kuan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumdatag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Usog po mo kaon. Niya kanini sa buya po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero makaagbong ka, sa imo na ako sa humalan ako mahap, imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, kung napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Apple Sam, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Taugpus porotay. Nga naa may LPG.
1: Kanya na. Pwede na akong ipang-atule ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasaki.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig, tinig ng bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Good morning, may buntag ka natong tanan na mga katinig. Kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Biyernes na. Kwatro na di ay mga higala sa bulan na sa September 2026. Dagang kita pag-isgutan sa kinatibukan na itong Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Good morning sa atuang makaigsunan diya sa Katiil, sa Davao Oriental. Ingon man, good morning sa Tagamati. Good morning, Lupon. Good morning, Caraga. Good morning sa itong mga kaigsuunan na diya sa Manay, sa mga silingang nga dapit, ingon man sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta man ang atuang mga kaigsuunan diya sa Lanao, sa mga taga Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Buanga del Sur area. Og ingon man mga higala dire sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur og sa Bukidnon. Grabe kabagaa sa haze o kanang smog, no? Kagahapong adlaw ambot ka karon diya sa Kabakan padulong ngadto sa Cotabato City. Ingon man sa lalawigan sa Bukidnon mga higala, halos di nimo makita ang kanindot sa bukid sa view, no? Kagahapon to ako niadto ko ga Bukidnon kagahapon adlaw. Good morning sa tumang kaigsoonan diha sa may Malaybalay, sa Valencia, ingon man sa Maramag. Oy, good morning. Mayo ning ato mga leader diha dapita sa Quezon na Bukidnon mga higala, no? Sa tuang mga official diha, good morning. Ingon man na sa LGU, anindutan ng mga lugar mga higala diha sa Don Carlos, oga usaba diha sa may dapita sa kining sa Kibawe, no? Mga nindot kayong ilahang lugar, gawa sa ilahang lugar mga higala, ang kining importante ang pagdumala sa gobyerno. Okay, maayo po doon mga pamatasan, especially na ito ang LGU diha mga higala, sa may Kibawe, sa may Quezon, ugod sa patong lungsod kagahapon, Dangkalan. Si Mayor Gyud ang mo entertain. Good morning, Yor. Diha no? Na ito makita mga higala kung unsang klaseng leader doon na kita. Dagha mga leader, matapobre. Pag sa imong atubangan, lami kay pahiyom dito sa mga butante, lami kay, pero pag pangitaon nimo lisod pangitaon mga higala. Sampod ka sa mayor diya sa Arakan, si Mayor Alisasis, no? Kung asa siya gay mo entertain na sa iyang mga katawhan og muadto sa iyang opisina. Mo na ana. Pay sa panahon sa pangampanya mga higala, mo ana sila, iboto niyo ako, madaling lapitan. Tinuod yun, madaling lapitan, mahirap hanapin. Nakalingkod na mga higala, ingon na nga sitwasyon. But anyway, good morning. Kagahapon, nagtuyok-tuyok media sa probinsya sa Bukidnon. Kigabisita ko sa pipila ka mga local leaders sa mga higala. Hapit ng eleksyon sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Grabe na ang pressure. Grabe ng pressure, mga higala. Uy, kining atuang mga leader ba? Sama ni Turi. Kailan mong Turi, mga higala? Kauban na ni sila, magparinti ni sila o mag-isa na sila katropa ni Bendelo. Si Turi, mga higala. Ang MMDA General Manager ko nga asa. Hambog ba? Kaya ordinaryong nakita nito nag-viral sa social media mga higala kutong usa ka Fortuner nga niagi sa bus line dito sa Manila mga higala. Si Turi ang nag-drive ato. May dalapod kay kini nga tuwa nga LTO gipakita nga patas bisag kinsa nagalapas kas balaod gamit og gaglahing plate number. Kuyawa oh. General Manager ha. Ang rason niya mga higala kay tungod ihadong kuan gi-check kining unsa tawag ni ini traffic dito sa maong lugar. Unya kung imong i-check mo gamit ay kang peke nga plaka dili imong plate number sa laing sakyanan. Nya moagi pag kag dili imong dalan. Mo dai leader. Leader bulok. Mo'y klase ni mga nagadumala sa itong nasud mga higala, no? Sa pika sa bahin, adunay statement kipagawas ang Supreme Court. May kalambigitan mga higala sa gay pamahayag ni Buying.
nga sa ombudsman mga higala nga sumala pa kini nga si Buying iyahang nga gustong paimbestigahan usaba kini nga Supreme Court mga higala duda ko loy dili ko patas sa mga desisyon yawa yun niya ang ombudsman patas nga iro man ni mga higala no klaro kayo kusog kayo mo aw-aw labi na ang NBI usab iha ba sa katawhan para ba sa katawhan ang pag-alagad ni ini maunay da kong question mga higala uy makasinati na po og brown out dunay public advisory good morning diha dapita mga higala sa Pangil Bay kaya dunay masinati na usab ang ay kaning kagahapon pa na sige padasi kuan og mga mensahe sa kuha kay nakasinati daw og kining red og yellow nga power unsa tawag gani ini mahigala kanang pag ubos sa tuang supply sa kuryente diha sa Pangil Bay mahigala dunay 5 MB voluntary load curtailment sugod kagabi alas 8 hangtod alas 9 nga nasinati mga higala no kung aasa ang apektado ang M1F1 feeder ang mga lugar ni ini mga higala sakop ng Banyadero, Lam'an, Aguada, ang 50th barangay annex Kadadman ang mga apektado nga mga lugar nga nasinati kagabi og load curtailment mga higala. Anyway, sige, wa mo kita mahimo nini. Kaya nga tuwang panahon po na sa kasamtangan pero unta dili lang ni dili ni unsa ni? Dili negosyo nagpaluyo mga higala. Lang iampo no. Ayan na, ito nga mga naguna nga mga headline, mga balita ka ngayon ni Masairan sa kanilang tibukan ng atuang atulumanaw nga Tinig ng Bayan. Sa ulo sa ito nga mga naguna mga balita mga higala, usa ka suspect ang napatay human na kini nang hold up dito mga higala sa usa ka establishment sa Usamis City. Headline. Samtang sa pika sa bahin diri usaba sa probinsya sa Cotabato kung diin mga higala

0: grupo sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front nga dunay nang panagbangi. Gipatuman ang ceasefire dito sa Maguindanao del Sur. Samtang sapi ka sa bahin na pagpangandam para sa umaabot ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagpadayon dugang mga puwersa ni abot gikan na sa gilalaing mga lugar para magpatuman og hugot nga seguridad. Dito sa Basilan, mga higala, kanhing barangay kapitan patay sa pagpangluthang nga nitabo dito sa Ungkayapukan sa Basilan. Og sapi ka sa bahin usab, dugang mga balita kung diin, mga higala, gikan na dito sa lungsod o dito sa may Davao Region, LGU Caraga, nakadawat og PhilHealth accredited para sa maternal og child care package. Mo ba? Samtang sa pika sa bahin, formal nang giablihan, mga higala, karong adlaw ang Mindanao Scout Jamboree sa Camp Obidensya sa Lalalanao del Norte. Detalye sa mga balita musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pilidad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga-Bago Aplaya, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo siya siya, lamad siya sa Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 lang atong oras niya atong unahon ang mga balitang pang-international, mga higala. Mga balita sa gawas sa nasud.

0: Ipangi makakaroon sa Amerika ang doon mga sibilyan ang nadamay sa ilang giihimong pag-atake dito sa nasud sa Iran. Sumala pa ni US Vice President J.D. Vance nga ang mga Iranian Revolutionary Guard Corps ang nagpakalat sa maong peking ang mga balita kung diin na sumala pag ipaniguro ni iling target lamang sa Amerika ang mga nagunang military installation sa Iran. Kung doon may mga naigo ang mga sibilyan sa Iran na nagasilbi kining leksyon ngadto kanila gipaniguro usab sa US Vice President nga ligal ang gihimong pag-atake tungod sa pagpamagahi sa Iran nga dili undangon ang ginahimong pag-atake sa mga barko nga nag-agi sa Strait of Hormuz. O pagmagahi niini may kalambigitan sa pagpatuman sa higisgutan ng peace talk.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:23 sigalang atong oras sa pika sa bahin sa mga balitang nasunod. Dari sa tuwang mga balitang pang-national mga higala kung diin.

0: May kalambigitan na sa giyatangan sa mga kandidato mga higala para sa November 2 Barangay ug Sangguniang Kabataan eleksyon. Nabahin karon ng Senado sa panukalang pag-usab sa termino sa mga opisyal sa barangay sa ug sa Sangguniang Kabataan nga may kalabutan na sa nakatakdang barangay eleksyon na sa umaabot ng Nobyembre 2, sumala pa ni Senador Mig Subiri, gusto ni Senador Chis Escudero, nga muhimo dayon og desisyon ng Senado pabor sa uga supak sa panukala aron adunay klaro nga direksyon ng COMELEC sa umaabot ang piniliay. Giklaro usab ni Subiri nga dili postponement sa eleksyon ang tumong sa panukala ni Escudero kundili ang pag-ayo sa pagtakda sa termino sa mga opisyal sa barangay. Ubo sa Senate Bill number 2387 gisugyot nga himuong 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan. Una niini giatakda sa balaod ang November 2 barangay ug sangguniang kabataan election.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 higala nga ato ang oras. So unsay buot pasabot niini kay gusto mang i-move sigon sa resolusyon ni Escudero nga November 2028 ang mosunod nga eleksyon. Oh, so dili ko no postponement. Patasan ang termino from 4 years to 5 years mga higala. Anyway, abangan ang susunod na kabanata mo na ingundihan nila mga higala. Samtang sa pika sa bahin. Nagalantugi mga higala. O ganiinit ang atensyon tali sa kampo sa House Prosecution o Defense Panel. May kalambigitan sa nagapadayang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kung diin. Gipresenta isip pa hostile witness si Attorney Michael Pua sa defense team. Nagsugod ang tensyon human na misupa ka si Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pangutana ni House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga iyang giingog misleading tungod kay wala kini tukmang nagpakita sa tubaga ni Pua bahin sa paghatag og reward og sa mga informant og kung gikinahanglan ba nga adunay dayong kalampusan sa operasyon. Samtang gipadayon sa prosekusyon ang pagpangutana kang Pua bahin na sa interpretasyon na sa mga rekisito sa paggamit sa confidential fund, gipatinaw usaba sa testigo nga ang iyang mga tubag gibase lamang sa iyang interpretasyon o gipadayag usab ni ini nga wala kini personal nga kahibalo sa aktual nga mga operasyon sa DepEd. Subayan ni ini nangayog pasabot ang presiding officer isip parte sa proseso human sa gitawag ni ini nga natigayong pagdungog sa nga katigasan ng talido. O sumala pa giakusahan na sa prosekusyon nga walang alam si Attorney Pua. Samtang sa pika sa bahin, nag-question usaba ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang Prosecution Counsel nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. tungod sa iyang mga pangutana o pakiglali sa Defense Counsel atol sa pagpresentar kang Attorney Michael Pua. Subling gisita usaba sa presiding officer si Tolosa sa pipila niyang pulong sa pamaagi sa pagpangutana kang Pua nga balik-balik o gisupak sa depensa. Samtang nga gipunting usaba ni Escudero nga dili kinahanglan nga lalisan pa ang confidence ni Pua kung dili man na siya ipresentar isay pa expert witness.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 na higala ato ang oras, dugang nga mga balita nga nasunod.

0: kasuporta ni ini nga blooms alang sa walay hubas nga pagpaminaw, pagpakatap sa ilang musika nga nakatabang sa pagkabot sa maong bagong kalampusan. Giisip po sabi ni nga usak dakong inspirasyon agig ilaga padayong pagpabayaw sa P-pop music diha sa lokal ug international nga natad.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: At ang mga igala mga balita sa ginalain nga parte sa Mindanao musunod na alas 5:32 ng ato ang oras. Mga piusa kita. Okay ra ba nimo? Okay ra 5-in-1 coffee?
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumbar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:34 na igalang ato ang oras sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Atong alakbitan ang mga balita mahigala patay ang mga tiayon human nga nag-overshoot ang ilang gisakyang motorsiklo. Iya sa may Purok 1 sa Barangay Noa Magpet Cotabato kagahapang adlawa kung diin ang magtiayon. Ilan kini pinagi sa ilahang ID card nga sila si Cherelina Relator Daquilia ug Jingle Daquilia nga kung asa magkaangkas ang magtiayon dihang o magkaangkas ang motorsiklo o panaog kini sa maong barangay o nawadan og kontrol. Opo, o nawadan og kontrol ang kining driver nga si Jingle hinungdan nga nahulog sila dito sa kanal. Paspas usab kining girespondihan sa mga responding team sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o namatay gyapon ang maong mga biktima tungod sa grabing mga samad nga nahiaguman na niini. Sigun pa sa investigasyon nga gikan pa sa Berzuela, Agusan del Sur ang magatiayon o ganibisita lamang sa ilahang lolo sa tulu sa ilahang lola ngadto sa tuluna na Cotabato. Tungod sa grabing mga samad nga nasinati sa maong mga biktima, gika nakapsang gayud sa kinabuhi ang naasoy nga magtiayon. Samtang sa pika sa bahin balita higala gikan dito sa lungsod sa Midsayap Cotabato, tulo ka mga armadong lalaki ang nadakpan sa mga otoridad sa gipahigayong operasyon sa Midsayap PNP. Uban usab ang lain pang mga law enforcement unit sa gobyerno kung diin Naitabo ang pag-aresto ni

0: formal na nga gibuksan. Ang Mindanao Scout Jamboree sa Campa Obidensya sa Lanao del Norte. Dugang nga detalye sa mga balita pinagi ni Kaubang Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Trent 1 Mindanao Jamboree formal nang gisugdan kagahapong adlaw dito sa lungsod sa Lanao del Norte. Si Mayor Angel Tatayap matupa mainiton nga iyang giabi-abi ang tanan ng mga scout leaders, mga delegates, volunteers o mga bisita gikan sa nagkalainlaing bahin sa Mindanao alang sa 71 Mindanao Boy Scout Jamboree. Sa iyang mensahe, gisulti ni Mayor Yap nga ang Jamboree dili lamang panagtigom sa mga scouts kundi usa ka oportunidad sa pagpalambo, sa pagpangulo, serbisyo, panagiusa o panaghigalaaya sa mga kabatanunan. Matod ni Mayor Yapa, bisan nagkalainlain ang kultura, pinulungan o tradisyon, ang Mindanao ang scouting naghiusa sa kabatanunan alang sa usa ka malinawon o mauswagon ng Mindanao. Gipasalamatan usab sa Mayora ang mga scout leaders, official o mga volunteers ng mitabang gayoda aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Nasairan nga unang adlaw kini nga gipaygay ka kahapong adlaw o matapos kini karong adlaw nga Domingo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilinan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: LGU nakadawat og PhilHealth accreditation para sa maternal og child care package. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Numadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gigalipay sa lokal nga pangamhanan sa Karaga ang pagkadawat og PhilHealth accreditation na para sa maternal and child care package o MCP nga usa ka dakong lakang alang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa lungsod. Ang maong accreditation gilauman nga makatabang sa mga inahan o kabataan pinaagi sa mas accessible o mas maayong maternal o child health services sa komunidad. Nagpasalamat usab ang LGU sa PhilHealth ingon man sa tanang mitabang aron makampot ang maong kalampusan. Pinaagi sa iniusang paningkamot sa LGU ubos sa pagpangulo ni Mayor Ron Usnan. Sa Guliang Bayan, ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Rican Kaligunan, mga opisina sa munisipyo o health sector o uban pang stakeholders. Gilauman nga ang maong kalampusan na mahimong dugang inspirasyon sa padayong pagtinabangay alang sa mas himsog, ligon o mas maayong komunidad sa Karaga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Mamalingkos usa kita mga igala presyo sa palaliton gikan sa merkado publiko sa Kidapawan City. Pinaagi usab sa tungkaobang si Tinig 30 na sa linya si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
4: Mga katinig, presyo dinhi sa atong wet market para sa mga nagunang presyo sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado. Sa mga isda sa lain-laing kadakon, kada kilo, matambak at 280-300 kada kilo, galunggong 180-210 kada kilo, tambang 140-150, barilis 260-280, barilis 280-290 kada kilo, tuna panga 220-230 kada kilo, tuna belly 260-270 kada kilo, bangus 180-220 kada kilo, tilapia 180-240, pantat 240-250. Sa lain pa, pasayan 360-400 kada kilo, kasag 450-480 kada kilo, alimango o mudcrab 750-800, pusit o nukos na gamay 160-180 kada kilo, pusit nga dagko nga puti 280-300 kada kilo, tahong 130-150 kada kilo, imba o clams 180-200 kada kilo. Og mao kana mga presyo sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat dili sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat at Junior Rapi sa mga pinakaulay nga balita gikan sa merkado publiko samtang sa pika sa bahin mga higala dugang mga balita sa ginanlay nga parte sa Mindanao. Dito sa may Maguindanao del Sur, gipatuman na sa mga magkalabang mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front ang ceasefire. ni Panguluan mismo sa 38 og 34th Infantry Battalion sa Philippine Army og mga opisyal sa Moro Islamic Liberation Front Coordinating Commission on the Cessation of Hostilities sa PRSO BARM OCM ug ang Provincial Reunification Council ang dialogo tali sa mga leader

0: sa apika sa bahay na aresto usab sa mga otoridad dito sa Digo City ang usa ka traffic management center member nga sumala pa nagpayuhot kini sa illegal nga droga gikonsidera nga high value target individual ang mao nga dinakpan na ilang nga si Alias Yubs nga taga Barangay Playa Digo City. Gi-aresto kini alas 11:30 ang takna nitong nilabay ng gabi sa may purok kalumpang barangay Kugon. Sigun pa sa City Drug Enforcement Unit, naghiusa sila sa City PNP, apilang PDEA Davao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o ang intelligence personnel sa 1st Davao del Sur Mobile Force Company. O dito napalitan ang maong suspect o pipila kagramo nga shabu. Hinungdan nga paspas dayon kining gipusasan. Na-recover usab kaniya ang lain pang mga drug paraphernalia. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, umasinila isip dangerous drugs act of 2002, ang pag-atubangon sa maong membro sa TMC.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dugang mga balita mula bayan, pipila ka mga painom-dum ay kalimti mga higala. Kung sakit ganin yung mga lutahan, taasin yung uric, makatabang ka ninyo ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Bilongga Gold, hantod ka rin.
4: Gano po?
3: Hey, morobi na mga kukalako kung di ko kainong bilongga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi.
9: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
8: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50 na higala nga ito ang oras. Dugang ang mga balita. Mga balita sa ginalang parte sa Mindanao kagahapon. Nagresulta o gabaga nga haze ang pipila ka parte sa northern na Mindanao. Gataas nga level sa particulate matter o PM sa hangin. Nga gi-kalambigitan kini o May kalambigitan kini sa forest fire nga naitabo dito sa Nasuda sa Indonesia kung diin na sigon sa 24-hour rolling average sa monitoring sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 10. Kagahapong adlaw niabot sa 133 ang PM2.5 reading sa Cagayan de Oro nga klasipikadong unhealthy for sensitive group ang PM2.5. Mga pinong partikula nga may diameter nga 2.5 micrometer o mas gagmay nga mamahimo nga makasulod mas lawom sa baga o bloodstream. Sigun pa sa Environment Management Bureau DNR 10 nga mas taas ang delikado para sa may respiratory condition sama sa asthma o maong gina paimangnuan na sila nga dili magawas ilang mga balay o kung magawas man dapat magasulob usab o face mask. Natala usab ang PM2.5 sa Taguluan, Misamis Oriental nga nasa 234 hangtod 244 usab ang sa Iligan City. Tungod na niini gipahimangnuan usab ang mga dunay sakit sa kasing-kasing respiratory system nga magpabili lang sulod sa ilang panimalayo galikayan ang pagbiyahe. Sabi na kung bugat ang trapiko o gataas sa ang lugar sa polusyon. Giawhag usabang publiko nga limitahan ang dugay nga naasa gawas og mogamit og gawil fitting N95 mask kung diin kundi malikayan mo gawas gayod og aron malikayan ang exposure sa hangin. Og usab sawala pa sa EMB Region 10 nga dapat ang publiko padayon nga imonitor ang opisyal nga air quality update tungod sa pagbag-o sa kondisyon sa tibuok adlaw. Kagahapon usab diha sa sa may lalawigan sa Bukidnon na sinati usab ang susama ka baga nga haze og sumala pa sa report aduna usab mga lugar na sakit sa mata o halang ang na sinati nga kabaga sa haze. Samtang sa pika sa bahin dugang mga balita higala gikan dito sa lungsod sa o dito sa may Pangil Bay misami sa Occidental. Atong sayron ang dugang mga balita mga higala kung diin mga residente sa lungsod sa Bonifacio nakadawat kuno og apply program. Atong sayron balita pinagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Malapuson nga gipahigayon ang usa ka programa diin may kalabutan kini sa gipahigayon sa local government unit sa Bonifacio ang DSWD Uplift Assistant PAUT. Nakalabay nga September 3, 2026 ito kini gipahigayon sa Working Congressman Gymnasium sa Bonifacio Misamis Occidental. Mitambong sa mong kalihukan sila si Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Romynal, Vice Governor Rowena Gutierrez o mga miyembro sa guni ang panlalawigan. Pinagi sa uplift program, gitahatagan matupa o asistansa ang mga kwalipikado beneficiaryo isip suporta sa ilang gipanginabuhian, economic recovery o kayuhan sa ilang pamilya. Salamatan usab sa LGU Bonifacio ang DSWD o mga opisyal sa probinsya sa pagsapalayong paghatod sa mga programa o serbisyo ngadto sa mga katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahay na patay sa mga otoridad ang usa sa mga kawatan nga ni sunod sa Mr. DYI Osamis sa City kung diin na niikabat nga to sa kapina 60,000 pesos nga cash ang nakawat sa duha ka mga kawatan. Sigun pa sa Osamis City Police Station nga misulod ang mga suspect alas 11:15 ang takna na itong September 1 pinagi sa usa ka buslot nga sa gihimong konkrito nga bungbong sa likod sa maong tindahan. Og sumala usab sa kapulisan na wala pa makumpirma ang eksaktong kantidad nga nawala tungod kay padayon pa ang gihimong pag-verify sa store management na ilan usab ang duha ka mga suspect nga sila si alias Joel og alias Jimboy. Pinagi usab sa CCTV footage ang mga suspect nga pareho mga mulupyo sa barangay Campo 4 Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Alas 2:10 ang attack na sa ngayon nga September 3 sa hapon. Gilusad ang maong police pursuit operation pinagi usab sa tabang sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station. Oga dito gipuntirya sa mga suspect ang Pinoyanan ni sa usa sa mga suspect sa Porosita. Oga dito nakitaan si Jimboy nga nagdaladalag armas. Oga sa dihang dakpo na unta si Jimboy sumala pa nagpabutok kini og sa iyang pusil. Sa ika-upat nga higayon hinungdan nga ni bawi usabog ang mga otoridad. Gisudayan pa sa pag-ikyas ni alias Jimboy apan napakyas kini. Oga dito nitabo ang panag-inkwentro og napatay ang maong suspect. Samtang misulay usab og tabang ang iyang igsoong si Joel apan nadakpan kini sa mga otoridad. Sa kasamtangan na nagapadayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad na may kalambigitan sa maong insidente. Balita gikan sa pang gikan usab sa Davao Oriental kung diin DSWD 11 na naghatod og 3.06 milyon nga tabang sa 300 ka mga benepisaryo sa Davao Oriental. Atong sarang ng dugang mga balita pinag-iusap ni kaubang Erwin Mudhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Nakahatag og kapin na 3.6 million pesos nga cash assistance ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 11 ngadto sa 300 ka benepisyaryo sa Project Lawa ug Binhi sa Davao Oriental. Nahuman sa mga benepisyaryo ang 20 ka adlaw nga cash for training ug cash for work kaniadtong September 1 hangtod 2026. Gilangkuban kini sa 150 ka benepisyaryo gikan sa Baganga, 100 sa Manay ug 50 sa Makati City, diin nakabot ang 100% nga payout accomplishment sa tulo ka lugar. Sulod sa 20 ka adlaw, may apil ang mga benepisyaryo sa mga training o community-based activities nga nagtutok sa food security, water sufficiency, sustainable livelihood o climate resilience. Pinaagi sa cash for training, nadugangan ang ilang kahibalo o mga kahanas nga magamit sa panginabuhian. Samtang sa cash for work, nakatabang sila sa mga kalihukan nga direktang nakabenepisyo sa ilang komunidad samtang nakadawat og kita. Ang Project Lawa ug Binhi igay patuman ubos sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation nga nagtumong sa pagpalikon sa mga komunidad batok sa epekto sa climate change. Dala sa 300 ka benepisyaryo, dili lamang ang ilang cash assistance kundi dili usab ang bagong kahibalo, kahanas o kasinatian alang sa mas lig-on ug mas self-reliant nga komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amathay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Amathay sa maong update mga katinig gikan dito sa Bahia. Davao Oriental, samtang dugang mga balita sa probinsya sa Cotabato.

0: Dugang nga mga balita sa probinsya sa Cotabato, Higala kung diin. Kumana nga malampusong usa ka semana nga mga aktibidad may kalambigitan sa pag-selebrar sa 112 founding anniversary sa probinsya sa Cotabato ug ang Kalibungan Festival 2026. Gipahigayon usab kagahapon adlaw. Ang post evaluation sa Kalibungan Festival 2026 nga gipangulohan sa Provincial Advisory Council member. Og usab sa managing consultant Rene Villarico og former Matalam Vice Mayor Rafael. Gihisgutan sa mga focal person sa technical working group ang nahimong dagan sa maong aktibidad ug mga hagit ug rekomendasyon aron hugot pang mapanindot ang pagpahigayon ng Kalibungan Festival sa sunod na tuig. Misalmot usab sa maong post evaluation ang uban pang mga opisyal sa provincial government.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dalawa na kita igong oras sa unang bahin sa tulumunong Tinig ng Bayan. Musulod na nga ito ang primetime edition para sa maslaom nga paghisgot sa mga importanteng hisgutan ng karong adlaw nga Biyernes. Ang ito ang Tinig ng Bayan primetime edition. Ngayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pag-untis ko, hindi ako kapaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil di hapon.
3: Mauka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Di
5: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Oras mga katinig, alas 6:06 na. Welcome sa itong programa ang Tinig ng Bayan sa 105.7 GFM Caraga karong adlaw sa Friday. Mga katinig, 4 na sa bulan sa September 2026 mga kaisunan. Kini nyo katinig ka Erwin Umadhay para sa itong programa hangtod alas 7. Good morning, may buntag, madunggan ta sa tibok probinsya sa Davao Oriental, mga kaigsuunan. Kamusta Friday na po, mga katinig? Mayang panikaisikay ni ha, mga kaigsuunan. Sa itong mga naay classic karong adlaw, no? O syempre kanyang mga katinig na to, nga naay trabaho. Good morning sa inyong tanan diha mga katinig. Uginday sa imong gituyan. Daw sama sa langit na. May buntag po sa to mga katinig nga nasa mga public market no sa to mga sayupang nga mga trabahante ni trabaho na ni duty na. Good morning mga katinig no sa to mga nasa palingke no. Audio ning pinaka ako na to no. Sayo kay mo bangon. Mga early birds na to sila no mga katinig. Kini to mga trabahante sa palingke no kani mga bulantero og bulantera na to diha may buntag. Bye-bye mga higutanan karon mga katinig no. Lalo na sa national o syempre kaning mabutang BSKE no or kaning barangay o siguro kabataan elections no kung madayon ba jud no mga kaisuunan. Pero sa nitataod no ating mga updates mga kaisuunan. Panawagan sa ta mga katinig no na ay missing person or kaning nawala nga senior no mga katinig no ang pangalan na Pablo Patron Senior mga kaisuunan saka siya residente sa Sitio Lawigan no diha sa may Manurigao diri sa to ang lungsod mga katinig nga nawala kini ni atong Agosto 31 no mga katinig Lunes no

sumala sa pamilya, no, mga ka-teenage, ining si Tatay Pablo, no, senior, isa na ay Alzheimer's, no, mga kaisunan. So, ingon pa, Lunes sa buntag, alas 10, no, nilakaw sa ilang balay, no, ang mga senior o ang tud karon wa pa makit-i o wa pa mahibaw-i kung asa ang iyahang nahimutangan, no, mga katinig. Naatay mga nadunggan nga kuno, nakita diri sa populasyon na ay nakakita daw sa adring area, no, pero ato pang gina-confirm, pero ang tud karon wala gihapon, no, base sa ato ang pagpangutana sa mga pamilya, no, mga katinig. So sa mga dunay impormasyon, no, sa kung asa man or naay nakakita, last nga nakita si Tatay Pablo Patron Senior, mga katinig, palihog lang paki-coordinate sa inyong mga barangay officials or kaning ato ang mga otoridad, no, ang ingon ang suot stripe nga t-shirt ba, no. Polo shirt nga stripe, no, mga katinig. Palihog lang po, no, mga kaisunan. 62 na yun si Tatay Pablo, no, mga katinig. Or pwede po mo tawag sa 0993-6445-7755 or 0963-53-97257, no, mga katinig. Palihog lang dyan, no, sa mga naay mahibawaan, mga kaisunan. So jud, no, senior na o napay balatian, no, mga katinig. May buntag sa itong mga tigpaminaw diya sa may Mati City. Oo, sa itong mga nagkapikapi diha karon, unta kopiyakin ninyong agi inom diha, no, mga katinig. O parisan da yun, no, lami kayong saging, no, gilong agbang saging or kaning giprito. Nya kopiyaki da yon, no. Napatay 7 in 1, mga katinig. Para sa mga naglisod og bawas diha, no, inom tag 7 in 1 kopiyaki. O kaya napatay 3 in 1, no, or kaning ato ang Okera Coffee, no, mga kaisunan. Sa mga katinig nato diha ang perminti na lang nagluya, no. Indot kay sa paminaw kining atong Okera Coffee, mga katinig. Good morning sa atong mga kaisunan po diha sa may Katiil. Kamusta mga kaisunan? Madayon na timprano, no, mga katinig. Sa panikisikay karong buntaga. Mga ako na to, the Fisher Fox, ito mga mangingisda. Good morning mga katinig. O sa itong mga katinig po nga nars balay, no, mga kaisunan, itong mga ginikanan, itong mga mami, itong mga ati kuya, no, mga katinig. Congratulations di ay, no, sa ito ang LGU Caraga, especially sa ito ang Municipal Health Office, mga katinig. Eh kung ito mga kaisunan diha sa may ano, Municipal Health Office, no, sa itong RSU, good morning. No, gikilipay karon sa ito ang LGU ang pagkadawat o Field Accreditation, no, para sa maternal and child care package or kaning MCP,
Nga sa daw ka dakunlakang aron sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa atong lungsod. Good morning kang Doc Limen, no? Busy na tong doktor, no? Municipal Health Officer na to, no? Good morning dia, Doc. Og kang Doc Christine, good morning. No, nindot kayo ni, no, mga kaisunan. Dugang health services, no, mga kaisunan. Og kuan kampante, no, ang ato ang mga ginikanan. Especially ang ato ang mga buntis og kani nga to ang mga kabataanunan. Tungod kay we are accredited, no, sa PhilHealth, mga kaisunan. Para sa dugang ang mga services, mga katidig. Pagdamit na ito itong mga PhilHealth diha, no, mga kaisunan. Padayon gapon ng ano, ha, pahimang, no, mga kaisunan kaning haze, no.

kaning haze, no, mga katinig, kaning abo, no, mga kaisunan, murag color puti sa hangin, mga katinig, usahay visible, no, gani dito sa no sa mga bukiron ng mga bahin diri sa may Mindanao pod, no, mga katinig.

giingon nga haze, no, mga katinig. Medyo malabo, no, ang hangin. Og tungod daw sa gagmay nga mga particles, mga kaisunan nga naglutaw sa hangin sama sa kan kaning abog, no, or kaning aso, or kaning pollution, no, mga kaisunan. No, ang haze daw kaning fine dust particles, mga katinig nga naa sa hangin. Tapos kana is gikan daw sa kaning sunog nga nahitabo dito sa Indonesia, mga katinig, nga nakaapekto sa quality sa atong hangin, no, especially diri sa Davao Oriental, mga kaisunan nga naobserbahan, no, especially po diri sa Mindanao, ang na ay haze, no, mga katinig. Og giyakuan kanang say tawag ka na gi-advise, na advisory nga dapat magsuot pod og face mask, no, mga kaisunan, tungod sa peligro aning dala sa haze, no, sa ato ang panglawas, mga katinig.

So kaning forest fire nga nahitabo dito sa Indonesia, mga katinig ning gidala nga mga aso padulong diri sa Pilipinas. Ang ginatawag karon nga haze, no, mga katinig. Dunay kunoy kuan kaning sakit, no, sa ato ang respiratory. Apod makakos pod hika, no, or kaning kondisyon sa baga o sa kasing-kasing kuno. Ngon pa sa mga expert, mga kaisunan. So kaning pagsulob og face mask, no, mga katinig. Og limitahan daw ang dugay nga kalihukan sa gawas balay, no? Sarado ang mga bintana o kaning pultahan, no? Kung naay haze, mga katinig. Abantay mo, no? Daghan mga bata karon ang nagkasakit, no? Kaning ubo o sipon, mga katinig. Kana is tungod gihapon sa tuwang panahon, no? Ang init ng panahon, mga katinig. Ngunit gan ini Doc Limen, mga 70%, no? Sa mga ang bata, no, naiubo na isipon or kaning na ay mga susamang problema, apil po ning mga idaran na, no, mga katinig. So, tumapag-amping, dili kayo magawas-gawas, ingon pa ni Doc Limen, especially kani mga kabatan-unan, kani mga baby na to, mga kaisunan.

At sa taas sa BSK, no, mga katinig. Aning barangay sa kunyan, kabataan elections, mga katinig. Gahapon na ay press con, no, si Senator Migs Zubiri, no, kaning Senate Majority Leader, mga kaisunan, na nag-ingon, no, nga bahin daw ang Senado sa isyu sa BSK postponement sa iyang pagkasulti. Dunay mga senador nga gustong ipadayon ang eleksyon o kadunay gustong ipalangan, no. Gisgutan usab nga gusto ni Senator Chiz Escudero nga mahatagan dayon og desisyon ang Senado aron na dunay klarong direksyon ang COMELEC. No, kaning bill ni Senator Chiz Escudero, kaning Senate Bill number 2387 dili technically gitawag nga simple postponement bill, no, ang tumong niini nga maong ang ma-fix, no, ang termino sa barangay o SK officials ngadto sa lima ka tuig. Kung mahimong balaod na makapekto kini sa schedule sa BSKE. No, gusto ni Escudero nga ma-resolve ang issue hangtod sa tunga-tunga sa September. Uy, September na. Aron dili magdugay ang mga kuan sa COMELEC, no, mga katinig. Si Senator Soto, no, mga katinig, ang apil sa una mga senador nga interpolate sa maong House Bill o Senate Bill, no, mga katinig. Ang debate sa plenaryo nagpadayon og iyahang posisyon kabahin sa paghisgot sa proposed 5-year term. Yun pa rin si Biring, duha pa lamang sa mga senador ang naka-interpolate sa maong panukala. Si Senator Soto o Senator Rubin Padilla. O si Senator Amy Marcos, doon na siya ay lahi ng panukala, no? Kining sa Senate Bill number 2067 nga nagtuloy sa BSK schedule pinagi sa pagbanhin sa November 2026 election nga ito sa October 2027. Ang COMELEC panayon gihapon ang preparation, mga katinig. Kung wala opisyal nga postponement, padayon sila sa pagpangandam sa November 2, 2026 tungod kay magihapon kana ang petsa ubos sa kasamtangang balaod, mga katinig. Tungod po sa COMELEC nga andam na sila naana sa final list of voters sa dunay mga na-print nga mga balota o uban pang mga materyales. Aban kong ang Kongreso mapasar og balaod nga mag-usad sa termino sa PETSA, sundon sa COMELEC ang maong balaod.

Pero katong ano, katong Senate Bill ni ano ni Chief Escudero, no, mga katinig. Ang paan kaning patas ng or ma-fix ang termino sa mga barangay o SK officials. No, kuan ba kanang makaingon kang uy. I-fix lang man, no? Dili siguro mabalhin ang PETSA, no, mga katinig. Kay mahimong ano eh sa balaod ni kaning propose nga balaod ni Senator Chis Escudero, no, is mahimong 5 years na, no, mga kaisunan ang termino o duha lang ka termino para sa mga barangay officials nato. So murag nangangamoy ano ha. Padayon, no, ang November 2, no. Kung kanaman, no. Okay, gihapon, no, mga katinig. Kung madayon, okay. Kung dili, okay, gihapon. Katotong mga barangay officials diha. Padayon lang gyapon sa pag ano, pag smile. Ayaw undangi, no? Sabi to, no, mga katinig. Padayon gyapon sa serbisyo, no, mga kaisuna. Mas ninyo man pud ning ma-fix siya, no, mga katinig. Mo na jud na, no? Anay ano, nanganlangan pa sa to mga sa tong barangay elections, no, mga kaisuna. Oga para ano pod, no? Matagaan jud og taas nga panahon ang sunod nga ano. Pero sa ako, okay ra pod, no, mga katinig. Good news para sa mga hag racers nato, no, nahimo nang makapalit og mahimo na makapalit og mga ASF vaccines, no, kaning commercial sale, no, sa vaccine sa ASF para sa itong mga baboy laban aning African swine fever, mga kaisuunan. Problema, wa na'y baboy. Urot nagkamatay, no, mga katinig. Aita itong mga kaniha, no, mga hog racers na to. Good morning, guys, sa ato mga nasa PNP Caraga, no? Atong Caraga Municipal Police Station, gipangaluhan sa ato ang Chief of Police, Police Major Militon Sanggod. First, good morning, sir. Og sa ato mga RPSB, good morning sa ato mga katinig niha. Og sa ato ang mga barangay officials, good morning. Andam na ba? Nindot jud idayon, no? Ngon pa sa uban nga ipadayon jud, no? Sa mga netizens nato nga daghan kay komento nga ipadayon para lahi na pod, no? Uban padayon kay padayon pod ang termino, no? Sa atong mga barangay officials. Nandiyo kayo yung istorya nga kagawa, dili na daw siya. Gasto kayo. Kaita. Pila lang po ang honorarium sa kagawad, no? Naman sa mga 12, no? Depende sa era mong guni, no? Good morning sa itong mga kapitan po. Atong kapitan, there is sa poblasyon. Good morning, Cap. Cap Noli. O, siyempre, sa itong ma-update nga kapitana diyan sa may Baugo, San Antonio. Good morning, Kang Kap Magsay. Good morning. Busy kay si Kap karon og kuan kaning pagpangita og laing source sa tubig, no? Eh karong panahon na, no, niit ang tubig tungod sa panagsalang ulan. Eh kinahanglan jud nga maningkamot ning atong mga barangay officials nga makapangita og other source, no, sa ato ang tubig.
Good morning, Kap. Murag lucky si Kap maglihok, no? I-abti kayo. Anyway, sa alas 6:30 na, musunod na ang mga isgutan ng national, mga katinig, sa ito ang programang Tinig ng Bayan. No? Basi mga kaoban na ito, ito mga sister station, mga kaisunan, si Kaloy Rosario, si Ka Romy Luspa, o si Ka Ruby Padilla Season. Mga katinig, no? Ito ang natay mga kape, no? Natay 3-in-1, natay 7-in-1 para sa ito mga purchasers. Good morning! Napot tayong mga capsule, no? Atong Bilongga Gold para sa arthritis. Nako, sa itong mga kwanliha na ay bukol-bukol sa panglawas pod, no?

0: Yakerbal capsule. Tapos tayo Yaki vitamin C, no? Uso ang trangkaso. Sipon, ubo. Yaki vitamin C, mga katinig. Para sa ito, mga chikiting kidi Yaki vitamins, mga kaisunan. O sa ito, mga hago, no? Na yung mga usay na panuhot diha, no? Sa ito, panglawas, nata Yaki liniment oil, mga kaisunan. O para sa mga magtiayon nga wala na gana, ganado kapsul, mga katinig. Nindot po ni sa itong panglawas, no? Kuwanta ka ng energetic ba, no, mga kaisunan. Nindot kayo mulihok, no? Kay tungod nakaganado man, mga kaisunan. Alas 6, tarantay, teres na. May buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Pagsaka sa load, unya, from time to time, napunta yung mga business establishments nga mo turok din ha. Unya, ang ato apo mga generation companies, probably na agyud ako po na effect sa ato ang mga hydropower plants.
5: Yes.
6: Oo. Especially ang kwan, Maria Cristina po. Oo. So,
5: ang mga falls, yes, ma'am.
4: Oh, kana sila. Affected sila kung ditong lugara, init po ba kayo? Kung in entire Mindanao, yun ang kainiton, nagyod po effect sa ito ang mga hydropower plants.
6: So, ang sa'yo mga contingency measure ang ginahimo karon na sa NGCP para at least makunhuran man lang ang kining posibleng dakong epekto sa umaabot nga panahon, ma'am?
4: Ang NGCP, sir, taman mi sa pag-maintain sa among transmission facilities. Amo ang i-make sure nga naa sa maayong kondisyon ang mga transmission facilities nga agianan sa kuryente nga available gikan sa atong generation companies.
5: So wala gid sa ilaha ka ubang loy, no?
6: Mm-hmm.
4: Yes, so wala gid mi sa generation.
5: Dalan ra sila.
4: Oh, dalan gid mi, ma'am, nga kung pila ra po'y available nga ilang i-generate, maura po to atong maihatod sa atong mga electric cooperatives and distribution utilities, o ang pagbalansi sa demand and supply, o naay igo nga reserba in case nga naapay usa ka planta nga mahagbong, maura ang gina-make sure sa NGCP.
6: Sa tuwa ni mga halimbawa mga kumpanya, ang pinakamahimo nini mga kuan na lang gyud ta gamit taga solar system.
5: Yes.
6: Okay, para makatabang-tabang gamay.
5: Para sa mga electric fan diha. Uh-oh. Pero ang maka-worry ani Ma'am Bern og Sir Loy, ang mga hospitals, no?
6: Oo, tinood. Og mga factory.
5: Factory, uh-oh, mga industriya.
6: Mga manufacturing nga kuan, industry.
4: Okay na, ma'am. So mauna ang ato ang load reduction management nga mahitabo. Naara pod siya oras nga during peak hour, so bantayanan gyud ang alas 9 sa buntag pasaka hantod alas 12 kana
5: adlaw
4: sa peak hour na init na siya. Unya, mas init pag yun pag tungtong na og alas ala una to alas 3 sa hapon to alas 4 kana na din ha usahay di man ta kahibaw kung anang mga orasan mo na ang pinaka dako ngayon sa kuryente or dito sa gabi. So mo nang ang usually atong gina forecast nga ang pagsaka sa load na agyod din hang mga orasa from 9 a.m. to 9 p.m.
6: Usually ang operation sa mga industriya, mga dagkong kumpanya, buntag yun, mga buntag alas 9.
5: Kay mo duty og alas 8 ba or alas 9? But usually alas 8. Pag abot og alas 9, what if palong na ang kuryente kay naanay reduction kaubang loy?
4: Yes,
5: no? Ma'am.
4: Yeah, kagabi, ma'am, ang red alert ato ang red alert sa buntag giingon nga taman ta alas 9, pero as of 7:18 p.m. gilift na ang red alert kay tungod ni improve ang capacity. Ang sa among data nga nadawat, ma'am, ni saka na sa 2,647 megawatts ang capacity, i-compare na to sa gideclare 8 a.m. na 2,480 megawatts. So, naasiguri plantanga na online kagabi, sa karon

0: as we speak, wala pa may nadawat kung unsa. Pero by looking the figure, ni saka gyud siya at 7:18 p.m. So ang peak demand at that time is naa sa 2,569. So mas dako na ang available capacity and mas ubos-ubos na gamay ang demand o mga 78 megawatts na natay operating margin na 78 megawatts. So moto nga gilift siya at around 7:18 p.m. Pero nakabutang gihapon ta sa yellow alert hantod 9:53 p.m. kay nipis pa man ang reserva or operating margin. So ang pag-abot sa 9:53 p.m. gilift na sa yellow alert ang Mindanao. Ang available capacity at that time 2,569 o ang peak demand naa na sa 2,362. So naatay operating margin na 207 megawatts at itong mga orasa.
1: Ma'am Bernadette, kamusta ang status ng Visayas o Luzon as compared to Mindanao? Unsa ang ilang, when it comes to color coding, kung nag-red ta sila, unsay code?
0: Ang Visayas, ma'am, atong tanawon kay wa pud kay ko katutok ani ilaha, pero mas nauna gyud ni sila, mas atong i-check ang ilahang status. Ang Visayas, ma'am, mas dugay-dugay ang ilahang pag-lift sa ilahang red alert, kay gi-lift siya as of 10:17 p.m.
1: Kita 7.
0: So mas taas, kita 7 p.m. Na-lift na ta sila 10:17 p.m. pa na-lift ilang red alert.
1: While ang Luzon, ma'am?
0: While ang Luzon, dilira affected ang Luzon sa yellow and red alert, ma'am, kay dako gid na sila dito og generation capacity. Kita din sa Mindanao, kung magsubra ta, makahatag ta sa Visayas. Pero kagahapong adlaw kay nihit po dang ato ang capacity, wag gid ta ka-share nila kay nagpait mo ta din hi agahapong adlaw.
2: Ang kagahapong adlaw ang Davao Oriental naka-experience po og brownout, especially ang Doreco, no? Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated, kay naapektuhan po ang Katiil og Baganga substation, ma'am. Alas 3 na da pasado na restore ang kuryente gahapon?
1: Ulahi sila.
0: Gahapong adlaw, sir, nagsugod gyud ang load reduction nato from 12 p.m. hantod wala lang ko kakuan kung unsa yung orasa, pero I assume nat katong gibutang nito nga red alert period from 12 p.m. to 9 p.m. na adyoy mga load reduction na hitabo sa atong mga electric cooperatives. Ang uban nag-manual load drop. Ang uban, halimbawa din sa to Southwestern Mindanao, sir, wala ta ka manual load drop, pero voluntary load curtailment lang sa atong mga electric co-ops. So si electric cooperatives ang mo identify asa dito sa iyang area ang iyahang i-out usa anang orasa para in response sa panawagan ni NGCP nga mag-reduce og load anang particular nga oras. So si electric co-op ang mo decide kung asa dito siyang area ang motukma sa megawatts nga ginapangayo sa NGCP nga ato ang iuso sa atong load.
1: Yes, Engineer Bernadette, naa kitay interactor din nga naminaw pod, no, og si Miss Almani. Nangutana siya, kamusta usab ang atong nagsakit nga Agus Pulangi Hydro, no? So gusto niya may bawaan ang status sa Agus Pulangi, considering nga usa-usab kini sa kanang last crown jewel sa Mindanao o gitanaw nga sources unta nato sa electricity.
0: Wala ko'y idea pa, ma'am. Wala ko'y data about Agus Pulangi, kay sama sa kong naingon ang ato ang mga planta ang nakatutok ni ana ang Department of Energy. So sa karon wala ay nahatag sa mo ang information regarding Agus Pulangi.
1: In your own assessment, Ma'am Bern, given sa inaaning nga sitwasyon, don't you think na kinahanglan nga magkaroon ng mas daghan pang sources ang ato ang Mindanao diri sa ato, ano? Daghan man tag katubigan. Does it necessitate nga siguro kinahanglan ng huna-hunaon sa gobyerno unsaon pagpadaghan sa tinubdan sa ato ang electricity just to be able to supply sa mga panginahanglan noon sa industriya, panimalay, dinhi sa ato ang area sa Mindanao?
0: Sa kasalukuyan, ma'am, kung tanawon na to ang number of plants nga naa sa Mindanao, daghan yung tagplanta. Nagkataon lang yung nagahapon, dako kayo ang nakabahang. 841 megawatts ang nawala. So, pero kung madungagan, much better good food kaayo ma'am kung madungagan pa kay sumala sa istorya nga ang pagtaas sa load sa ato ang komunidad, dili jud nato matagna.
1: Yes.
0: So ang paghimabangod sa planta dili pod in ana kadali nga in just kuan in ani nga bulan mahitabo na dayon ang planta kay it takes years bago itukod ng ato mga facilities. So maybe pagtukod sa isa ka planta timing pod nga nitsaka na pod kayo atong load. So kung madungagan man ang ato ang mga planta, mas maayo kay interconnected naman pod ta with the Visayas. So pwede pod ta makatabang nila or kung naapod matukod dito sa Visayas, kung kita po diri ang maglisod, makatabang po sila sa atua.
1: Ma'am Bern, ang Luzon, nagpabilin ang ilang status nga dili sila affected sa red alert. Yes. Wala ba'y pamaagi, ma'am, nga kung daghan ang ilang supply, ila kining maapod-apod or ma-rescue nila ang Visayas o Mindanao?
0: Actually, ma'am, ang Visayas connected po na siya sa Luzon. Makahatag pod ang Luzon sa Visayas pero
1: sa Mindanao
0: yes, we are interconnected na gyud Luzon Visayas Mindanao pero ang maybe ang generation sa Luzon pero wala koy data karon ma'am.
1: Yes,
0: sa Luzon
1: ma'am.
0: Pero I assume nga mo ni siya ang hitabo kay we are interconnected so pwede ra gyud maka power sharing ta pero maybe gahapon ang kuan naapod manggood na regulating reserve nga gina kuan ang Luzon ginainsure. So kung sakto-sakto ra pod iyang generation sa panginahanglanon sa Luzon dili pod siya maka-share sa Visayas pero sa as we speak wala koy idea, wala pa koy data kung nakalabay gyud ang Luzon gahapon sa Visayas
1: pero sa ingana nga Ma'am Bern, sa ingana nga mga sistema nga mo power sharing sila nangahulugan po na nga layo-layo ang biyahion no sa electricity supply pinaagi sa NGCP og mga hulugan na og additional cost.
2: Oh, adunay kon pod systems loss.
1: Ay, oo. Tama ma'am.
0: The longer the line naadjud na systems
1: iyang
0: biyahion.
2: Kadyot pulog.
1: Oo. Naagyoy mas dako ang mawala sa systems loss nato og at the same time ma'am tama tong ingon nga magmahal pud siya tungod kay mura bag sakyanan mas layo ang biyahe mas mahal imong bayaran.
2: Okay, mas dako ang gasolina.
1: Tama ma'am Bern.
0: Pwede ma'am. Kay taas man kayang ang giagian.
1: So ang ato ani ka ubang loy unta magkaroon gyud ta og kanang
2: local nga.
1: Local, oo.
2: Ana man tay local?
1: Unsa ba?
2: Kuan? Si EDC.
1: Oo. Pero not in control man pod ang hotel ko sa supply nga iyang makuha no. So,
0: pero ma'am, ako ay i-specify nga ang mga kable sa NGCP nga ginaagian sa kuryente, dagko ka na siya nga mga kable, yang capacity, dako na siya capacity. So kung na may systems loss, maybe at the optimum level lang kay tungod sa kadako sa capacity sa mo ang mga kable ginagamit, di kayo na mo init. So,
1: why mo buto? Dili busted.
0: Energy nga mo dissipate sa ato ang linya, dili ra pod ina ato kadako. Ya naapod tay mga specialized equipment na gina-maintain sa NGCP like mga capacitor banks, mga statcoms para katong systems loss magamay lang gyud siya.
1: Yes. Ma'am sa systems loss ang atong mahibaw-an na this will be divided sa ato ang mga consumers. Tama ba ako Engineer Bern?
0: Depende siya sa atong usage, ma'am, sa atong kilowatt hour use. So kung dako ka og usage, dako pong kag-share sa systems loss.
1: Yes, ang gusto na itong mahibawan, if you have the data, ma'am, pila ka percent ang systems loss nga matawag na itong allowable, tama ba? Allowable, quote-unquote, para sa NGCP. Kasi sa tubig, naaman siya'y hangto din hilang siya. Pag musubra, meaning, ang water losses nga pagabayran sa katawhan would mean also nga na-inefficiency sa function no sa supplier. Sa case po ng NGCP, mampila ang allowed nga limitasyon sa losses ninyo?
0: Just ang wala ko'y data karon ma'am kung pila, but ang akong pagkahibaw lower than 5.
1: Kung higher, mag-ingong tag 10, that will mean nga na siya'y effect sa efficiency sa system, ma'am?
0: Kung higher na siya'y effect, ma'am, oo. Pero so, akong pagkahibaw ang sa NGCP lower than 5 or nasa 3 kay tungod ang kana na atay mga kable nga ginagamit na dagko kaayo para katugid siya maka-carry sa bulk of energy niya, delikay siya mo init niya, natay mga specialized equipments like itong akong na-mention capacitor banks and mga statcoms, natay mga N-1 nga mga linya, ongoing ang mga upgrading sa mga substations and equipments,
1: ang mga maintenance
0: to make sure, opo, kana maintenance to make sure nga ang kung naamay systems loss kay di magyud na siya maiwasan kay natural na siya nga nahitabo gikan sa pag daloy sa kuryente gikan sa source pangadto sa tong mga linya.
1: It should be on so, the very minimum, ma'am, para
0: yes po, yun ang
1: gamay ang bayran.
0: It should be minimum. Ang katong kuryente nga nawala tungod sa pagpangawat sa mga tungod sa jumper, mga lain-laing klase sa pagpangawat, wala na siya nahitabo sa NGCP na kanagituka na sa itong mga distribution utilities, kaya dituka na siya nahitabo sa mga distribution side.
2: Mm. Ma'am, sa Picas bahin kay atong kaubang si Erwin Umadhay dito sa Joy FM sa Davao Oriental, maka-experience daw sila og pulo ka oras nga brownout karong ugma, Sabado. Unya, ang sukuti ko po, maka-experience po og grabing brownout gikan alauna hangtod alas 5 gyud sa hapon, tama ba diha sa maapektado niini ang South Cotabato, Sultan Kudarat ug Maguindanao del Sur?
0: Gahapon September 6 sir, naatay gipagawas nga advisory, affected ani ang Socoteco 1. Pero kani siya sir, shifting of loads lang, mahitabo lang kini between 12:30 PM hangtod 1 PM, kay i-transfer ang load sa linya sa Socoteco 1 dito sa isa ka transformer namo sa Tacorong.
2: Mm-hmm.
0: Kay tungod na may preventive maintenance pagahimoon sa power transformer number 3 sa Tacorong substation. So kaning load sa Socoteco 1 ni Morales, San Roque, KCC, Mall of Ace, San Isidro, i-transfer lang nato siya sa transformer number 4.
2: Okay.
0: Oo, sa between 12:30 to 1 PM dira mahitabo ang transfer of load. Nya ibalik na po siya sa normal setup niya back to power transfer number 3 sa 5 to 5:30 PM. Mao ka na ang normalization.
1: Engineer Bernadette, na ay special concern ni crop up sa ako ang una-una ka ubang Loy Bagulang. Mm. September 14 will be the election day sa
2: Bangsamoro.
1: Very crucial o importante ka ayon ni ma'am. Labi na kay siyempre election ang gamit sa mga machine, ang pagpuntada sa mga boto.
2: Mm-hmm.
1: Wala tay panagna ni ani ma'am kung unsa ang preparasyon o unsay posibleng mahitabo. We cannot assume kung doon na ba'y mahitabong brownout ni ani or reduction sa capacity sa supply, Ma'am Bernadette?
0: Sa pagkakaroon, ma'am, dili pa nato masulti ang status sa generating companies nato anang adlawa. Pero sa NGCP side, ang gihimo sa NGCP, ang pag-maintain yun sa mga linya para ma-ensure nga walay power interruptions mahitabo during first BARM election.
1: Yes.
0: So naatay mga coordinations nahitabo with the LGUs, nagpatabang ta para sa mga tong mga areas nga naatay challenges sa clearing, sa pag-access sa tong mga areas para ma-repair. So mao na ang mga actions na gihimo sa NGCP, pero sa kuan ma'am, sa generate sa capacity sa tong kuryente,
1: wala sa inyo ha.
0: Consulti sa karon. Opo.
1: Yeah, you cleared the line, ma'am. Buti pa sabot, pwede ragyong muagi, libre ang pag-agi. Ang kinahanglan na lang, the assurance nga dunay makaagi nga electricity kay ang dalan limpyo.
0: Yes, ma'am. Kana ang gipaning kamutan sa NGCP nga ang atong mga linya clear gyud siya of any obstructions para makaagi kung unsa may available na kuryente gikan sa grid, ma-deliver nato dito ngadto sa kung asa siya kinahanglan.
1: So this is very challenging og nanginhanglan og optimum kaubang loy nga nga pagplano og pagtan-aw sa sitwasyon kay dapat proactive ang mahitabong pagplano ani sa mga agencies concerned sa mga labi na sa COMELEC no nga makit-an earlier kay simba ko lang mahitabo mag brown out og dugay unya transmission sa result kaubang loy.
2: Oo, mo good. Kabalo na taon sa iya.
1: Posibleng mahitabo. Ako'y mahadlok.
0: Pero at we are in close coordination pod ma'am sa COMELEC BARM. In fact na ami meeting nahitabo kauban ang mga other government agencies, mga electric operatives para kana ma-ensure pod nato ang power supply. So, yes. Naapoy mga steps, mga interventions ang COMELEC para maka-assist sa NGCP and mga electric cooperatives to ensure na okay ang ato ang distribution la, atong distribution and the transmission side. So, panin lang ang ato ang generating companies ang atong di pa nato masulti sa karon.
1: So, kinahanglan yun ni Loy na yung mga generator, i-andam.
2: Oh, andam daan. Yes. Noon, appeal mo na sa contingency plan sa COMELEC na dapat permanente doon ay kuryente. Kung mag-brown out man doon ay backup ka mga battery pack ang ilang mga computer. Pero sa NGCP, paon sa ma'am, doon ay assurance maghihatag ang inyong management nga ito sa mga power distributor sa ilawom sa BARM nga doon nag-iigong supply sa kuryente?
0: Ang hatag na muna assurance, sir, is ang agianan sa kuryente nga clear of any obstructions nga maka-deliver ta kung unsa may available nga mahatag sa tuwa sa generation companies.
2: So nanapod ang dula sa mga kuan kaning power distributor ang pagsiguro sab niini.
1: Pero ang tinubdan
2: gyud
1: the spring of it all manukad gyud sa generation.
2: Oo. Mga
1: pinaka-importante. Tama ba ma'am? Sa generation gyud.
0: Yes ma'am. O tulog gyud nakabuok generation, transmission o distribution. So kaning tulo, mura gyud siya school project nga iya mighimo sa among party para i-serve ang ato ang publiko. So para ma-serve ato ang publiko dapat ang kaning tulo okay gyud ni ila ato ang trabaho dinhi kay kung any of us failed, ma-fail gyud ang ato ang services sa atong publiko.
2: Ma'am, salamat yung kayo sa oras yung gihatag ni mo sa itong programa.
1: Yes, engineer. Daghang salamat.
2: Thank you, good kaayo.
1: Unta, sa sunod ngayon, ma-reach out kagaya po na mo.
0: Sige, ma'am. Anytime. Salamat po kayo sa inyo, ha, ma'am, sa inyong programa nga mapaabot nato sa itong mga tagapamati, sa itong mga... sa atong station ko mapaabot namo ang amo ang gusto mapaabot og nanawagan mi nga kung naata sa yellow o red alert gina-encourage namo ang publiko nga magtipid ta sa atong kuryente para lang makasugapod ang atong grid for that particular nga oras kung naata sa red alert.
2: Salamat kayo po. Mga katinig inyo nga nabati si Engineer Bernadette Tabuac, ang Lead Specialist Government Relation Affairs Division, PRD NGCP. Kaubang Ruby, anag ito nga mga taga Davao Oriental kagahapon.
1: Kay mamay imong kakunek.
2: Balik ka kunek.
1: Kay inip po ulo.
2: Daliman ka hangtong gabi nag sinati sila brownout, no? Ato nga nasayran di ay kagahapon adlawa. Adunay gipatuman nga pagkainita. Gawas pa ni sa gabi nga na-experience nila, no?
1: Kanang magpatulog na labi nagnaa kay baby, Loy.
2: Kay baby.
1: Alangan ni mo igawas og igawas po ni mo
2: haste. Kaya kay
1: haste. Asa.
2: Asa ka mo dagan. Amo na siya nga panahon na gyud nga mag-invest gyud ka sa solar system ini. So, ang apektado kagahapon diha sa maya sitio Imbalcadero, sitio Baboy, Barangay Central, Barangay Batiano, going to Barangay Binondo sa Baganga, no? Mao ni mga nag-brownout kagahapon. Ang reason daw kay doon na sila gipahiga yung kuan installation of an additional transformer para makahatag og igong supply sa kuryente. Diha og nisaka pod ang kining electrical load sa water district located sa may sitio Baboy, Barangay Central sa Baganga, Davao Oriental, no? O, mo itong ingon ni kaubang Erwin sa atong kaubang sa Joy FM 15.7 nga ugma, medyo taas-taas ang brownout, no? Sekundary sa gipagawas nga schedule interruption sa Davao Oriental Electric Cooperative alas 7 sa buntag, alas 5 sa hapon. 10 hours ang brownout. Oo. Kay tungod daw ang reason ini ang continuation of reconductoring activity, updating operating sa existing 20ASR ACSR conductor no nga diha paghimuon sa may barangay Don Martin na Marundan o barangay Mayo 3-phase sa distribution line. So masibot pasabot nini ang mga lugar gikan diha sa may A57 sitio Binatbitanagan, barangay Don Martin Marunda, barangay Don Enrique Lopez, Don Salvador, Mayo, taga Bakid, sa municipality sa Tarragona maka-experience o brownout ingon man diha sa may Manay, particular sa may barangay San Ignacio.
1: Oo, oy, kaubang na area diha sa Icon. Partner namo na diha.
2: So kaubang
1: tubang po nagdagat, init po.
2: Init.
1: Oh yes.
2: Pero at least kuan ang hangin.
1: Ang hangin na lang.
2: Okay na, oo.
1: Natural supply.
2: Oh, natural supply no. So mao na sa kaubang Ruby. So dito po da dapita sa ato ang Panggil Bay. Sa Misamis sa Occidental motor reklamo po sila kaubang Ruby kay tungod lagi sa
1: unya daghan biyang industriya diha kaubang Loy.
2: Oh, diri sa kuan. Ang problema lang nato diri sa kuan na MLC especially sa may kuan na Tanggob area. Ang ilahang kining lineman dugay kay moabot.
1: Kamusta ang istasyon ana na anay di? Mapalong appeal ayo na lagi ay generator.
2: Yes. Tagas kayo. Ang ilang mga linemen, tagdugay mo abot, maghulat yung kagalas-utso sa buntag. Halimbawa, nag-brownout yung gabi eh. Doon ay mga natumbahan di o kineng punuan sa kahoy.
1: Mo abot?
2: Alas-utso sa buntag pa, magpaabot ka. Laliman ka. Unsa kay problema aning kuan mo, LC. Pero unta, matagan o kasulbaran ning kuan.
1: Pas-pas ang pag-responde.
2: Oo, pas-pas ang pag-responde. Kay importante kayo ang kuryente alang sa katawan na kaubang Ruby.
1: Yes, or else magsige na lang taanig kuan. Mag-advisory, pagdala na mo sa inyong dagko kayong paypay.
2: Oo, mo gani si Congressman Waminal, no? Ilan ang gidala sa Kongreso ng problema sa supply sa kuryente. Kay apektado mo ganang negosyo.
1: Kasi pwede maka-legislative inquiry ani para maka-provide o solusyon kaubang Loy.
2: Makalihok ang gobyerno.
1: Makalihok
2: ang gobyerno. Kung sabay pwede nga buhato na niini sa gobyerno, no? Ayaw lang inegosyo.
1: Servisyo. Servisyo ang ipangayo ani sa katawhan. Sabi na kay susama sa tubig, ang electricity na imo ng vital necessity.
2: Correct.
1: Kaubang Loy, no?
2: Oo.
1: Ospital kasi mbako lang. Kunya kulang ang generator o wala may ospital nga walay generator. Sa household ka ubang Loy na akay anak unya concrete ang imong balay kay gipahimo nimo para way makasulod nga kawatan. Gikan sa salog abot sa ano concrete murag oven.
2: Antos yung
1: yes.
2: Antos yung kasa.
1: Ang naminaw sa to ang radyo Loy. Okay lang og naka-solar. Pero di kuryente adi kadungog sa to aron nga kuan na pangandam na mudaan. Di kadungog sa mga advisory.
2: Correct. So gawas ni ana aduna pay umaabot nga brownout gyapon karong nga bulan sa September dito sa Panggil Bay.
1: Predicted or scheduled na daan kaubang Loy.
2: Grabe. Tanawa ka ubang Narubi. September 6. September 6 ka na sa ni.
1: Uy, four man taron.
2: Domingo. Na.
1: Na.
2: Unsaon na ni.
1: Dala mo paypay. Manimba mo.
2: Uy, alas 6 sa buntag. Alam to, alas 6 sa gabi eh. Ang brown out.
1: 6 to 6?
2: I know, 5 to 6. So, 11 hours, no? Then, napaisunda na po. September 27, na po yung brown out na po. Nga mahitabo, kaya ang sumala pa, ang Aurora Kalamba 69 kV line o ang Aurora Mangagon 69 kV line, doon ipahimuong configuration sa 5.48 km double circuit 69 kV line transmission lines. Part ko no sa ilang approve corrective action plan para ma-address ang recurring line tripping sa maong lugar kaubang Ruby.
1: Yes, Loy. Abtik ato ang mga naminaw, no? Si Annabelle din, pangutanan niya, walay advisory gikan sa Kutelco kay para makapangandami.
2: Mm. Ah, mag charge sa daan o
1: battery pack? Yes, ang advisory sa tinig ng bayan, i-charge sa daan ninyo inyong battery pack, no? Ang inyong mga cellphone kinahanglan naka-charge na.
2: Oo.
1: Yes.
2: Ang inyong para kuan para
1: maka-communicate pa mo.
2: Sus na lang. Pero at least sa Kaubang Ruby, kung doon naman kay kwarta, doon na kay mga pamaaging
1: mahimo. Pamalit na lang yun kalaan.
2: Oh. Halimbawa, kung naalang sa balay, naaray ka ng... basta,
1: suga ni mo.
2: Nagana ko kaila na nag-solar na yun sila. Pero ano sila, ang pag nagpakabit na kag-solar, I don't know ha, kung tinuod ba ni Driske Dapawan kay na mga
1: nagdulog. Kung ang tibuok at top na ko, loy, halimbawa, na ako'y kwarta, tibuok at top na ako, isolar na lang ako. So makakuan ka na ba? Maka electric fan?
2: Ay, sobra pa. Makagamit pa kag aircon.
1: Aircon,
2: At least, sa mga
1: nakaya. Pero dako po ka ayun ang gastoon. Ang
2: At least, nasa 100,000 pataas.
1: Sa mga wapay kay kwarta di ha, naamoy 500, suga na na.
2: 500
1: pesos? 500 pesos.
2: Suga?
1: Nga solar.
2: Kanang
1: kina kanang
2: nang
1: nasa multicab.
2: Oo. Dagdagan mang kuan ron
1: yes.
2: Kanang baratura. Ako
1: online. Suroy na mudaan sa mauba.
2: Oo.
1: Kasi suga is life.
2: Oo. Duna gani ka ubang Ruby ginahimo nila karon. Kana bang gagmating kayo isaksak lang sa cellphone?
1: Mauba.
2: Oo. Mm-hmm. At least kaysa sa una magamit tag lampara.
1: Oo.
2: Ang atong ilong mo ito.
1: Oo.
2: Unya delikado pa sunog kay uban magamit og kandila.
1: Oy, correct. Oo. So, kung makita lang man ta panahon na ron nga kinahanglan naka-reality check ta.
2: Uh-oh.
1: Ang realidad ron, nadungog ninyo ang atong interview ka ubang Loy, na agyoy reduction sa supply. No? Kung nusaan nila na maayo,
2: huwag
1: dili na ba ma-predict na ma-warningan ka daan?
2: Ma-o.
1: So kita na lang mo warning sa atong kaugalingon, pamalit na mudaan o bisag suga ra o whatever nga necessity ninyo
2: diyan. Sa ubang mga lugar, kanang wala pa'y kuan, wala gilinyas kurente. Ang ginebo nila mga solar kuan gud ang ginagamit nila solar panel ang dunay solar light lay battery nga kuan mo lagi tawag ni investment man ang magyapon ni kaubang Ruby no
1: sa ang mga ang uban Loy nga akong nailhan pero katong medyo na kwartahan gikan sa iyang balay nga concrete na asay kubo mas lamig man panahon sa brownout nga
2: ay tinuod
1: kanang kubo nga may kawayan
2: panahon po sa linog panahon po sa linog Mas safe,
1: mas dili kulba, no?
2: Grab.
1: Yes.
2: Kaysa sa concrete, delikado, yes, mga bagsak. Ito na itabo niya sa may makilala ka na ito, di ba?
1: Ang mga concrete,
2: nangahugno.
1: Yes.
2: Pero katong mga payag-payag, okay rin.
1: Survive.
2: Survive. Mm-hmm. Kaubang Ruby, wala kita igong oras sa itong tulumanong tinig ng bayan. Higala, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw.
1: Yes, kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Sa ngalan ni Tinig 2, Karomi Ilospa, pagaling. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maing buntag ka na itong tanan.
3: Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang kaligo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Ang oras, ganap na ang alas 7 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli, sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Biyernes, a 4 sa buwan ng September 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangilbay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Mag-asawa patay matapos na ma-aksidente ang sinasakyang motorsiklo sa Magpeta, Cotabato. Tatlong ang mga armado na aresto ng mga otoridad sa Midsayap, Cotabato. 10 baril, mga bala na kumpiska. Isang magnanakaw responsable sa panuloob sa Mr. DYI sa Usami City patay matapos nanlaban sa mga otoridad. Kapatid nito, naaresto, isa pang suspect pinaghahanap. Samantala, pagnipis ng supply ng kuryente na naranasan kahapon sa malaking bahagi ng Mindanao ayon sa NGCP. Sampung oras na power interruption. Inaasahan sa malaking bahagi ng Davao Oriental bukas. Headline. 10 pamilya sa Governor Hineroso nakatanggap ng tulong matapos masunog ang kanilang bahay. Headline. LGU Baganga nakiisa sa pagdiriwang ng 126 Civil Service Anniversary. Headline. At samantala,

0: Lalaking wanted na may mabibigat na mga kaso na naganap sa Region 12 at nagtago sa Maguindanao del Norte, na aresto ng mga otoridad. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawalaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa magyusikrito ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra intawn o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Magganap na nga alas 7:12 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, naresto ang tatlong mga kalalakihan dahil naman sa iligal na mga armas kung saan abot sa 10 mga matataas na kalibre ng armas at mga bala na kumpiska ng mga tauhan ng Misaya PNP at ng Highway Patrol Group. Nagsimula ang naturang operasyon ng sitahin ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Group 12 at Misaya PNP ang isang o ang tatlong sasakyan na kaparada na nagdulot naman ng obstruction habang dumadaan ang isang ambulansya. Nang ito'y sitahin ng mga pulis ang isang unang Toyota Hilux dito, tumambad sa kanila ang isang baril na nakalagay malapit sa gear shift ng naturang sasakyan. Nang hanapan ito ng kaukulang dokumento, walang naipresenta ng kaukulang dokumento ang naturang suspect. Kahit agad itong inaresto sa isa pang sasakyan na isang Nissan Navara at isang Montero ay nakuhanan din ng iba pang mga baril kabilang lang 45 caliber pistol, M16 A1 rifle at caliber 5.56 Remington. Sa kabuuan, nasa 10 matataas na kalibre ng armas ang na-recover ng tropa ng pamahalaan. Nabatid na ang naturang mga suspect na may edad na 31 anyos, 28 at 22 ay pawang taga Nabalawag SGA Barm. Nabatid na ang mga ito ay merong inihatid na mga pasyente sa isang ospital. Kaya't ito ay nag-hazard sa tabi ng daan na sinita ng mga otoridad. Sa ngayon, naharap na ang mga ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Posibleng maharap din sa kasong paglabag sa COMELEC Gun Ban na ipinapatupad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ganap na nga alas 7:15 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, patay naman ang mag-asawa matapos na masangkot sa isang vehicular accident.

Sa bahagi naman ng Purok Uno, Barangay Nua, Magpeta, Cotabato, nabatid na ang mag-asawang sina Jingle Daquilla at misis nitong si Cherilyn Rilador Daquilla ay magkaangka sa isang motorsiklo. Nanggaling pa sila ng Berzuela, Agusan del Sur at magtungo sana sa kanilang lola sa Tulunan. Subalit ito'y dumaan sa naturang lugar at nawala ng kontrol ang driver dahil ano pa nga nahulog sa malalim na bahagi ng daan at naging dahilan ng kanilang kamatayan. Nakilala ang mga ito sa pamamagitan naman ng nakuhang ID sa kanila. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na lagi mag-ingat kapag dumaan sa naturang bahagi ng lugar. Samantala, dagdag ng mga balita, naaresto naman ang mga otoridad sa kinasang operasyon na kahapon sa magkakahiwalay na lugar sa Soksarjan Region ang ilang mga individual. Kabilang dito ang pagkaka-recover ng mga otoridad ng mga ilegal na droga. Nasa 26 din ang mga wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga lugar. Kabilang sa naaresto ang siyam na top 10 most wanted person. Ang isa rito ay naaresto sa bayan ng Carmen. Nakuhanan din ang ito ng mga ito ng baril. Ayon na sa PNP Regional Office 12, mas pinaigting din ang kanilang kampanya laban na sa illegal activity kabilang na ang pagtutulak ng smuggled cigarettes sa kabuuan na sa 20. Sa kabuuan ay mahigit milyon din ang nakumpiskang mga smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad, maliban pa sa ilang mga sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang kanilang naaresto. Samantala, balita mula naman sa Cotabato City. Tatlong mga sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto sa Puro Canara, Mother Barangay, Tamuntaka sa lungsod kahapon. Ang mga suspect na kilala nga sina Norara Rama Abdullah o bilang isang pagtutuwid, ang mga suspect ay nakilala nga sina Hamsa Talusan, 44 years old, may asawa, payong-payong driver na taga Zone 4, Tamuntaka, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. At dalawang iba pa kung saan ang mga ito ay sinasabing matagal na umanong nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ayon sa kay Police Captain Abdullah, ang mga suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula naman sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Ikinukonsiderang case closed ang naganap na pagnanakaw sa Mr. DYI sa Barangay Aguada, Osamis City noong nakaraang September 3. Ito ay matapos namang naganap ang naturang insidente noong September 1 na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa dalawang mga suspect. Ayon na sa Osamis City PNP, ang suspect ay pumasok sa naturang establishmento sa pagdaan sa isang butas na kanilang ginawa sa konkretong bubong na nasa likurang bahagi ng tindahan kung saan abot sa mahigit 60,000 pesos na cash ang nanakaw ng naturang mga suspect. Nakilala naman ito na sina alias Jimboy na taga Barangay Campo 4, Ramon Magsaysay, Davao o Zamboanga del Sur at isa pang kasama nito na nakilala nga si alias Joel. Ang mga suspect ay nakilala matapos namang nireview ng PNP ang CCTV footage na nakuha noong September 2. Isinagawa ng Osamis City PNP ang force operation sa pakikipagtulungan ng Ramon Magsaysay Municipal Police Station sa Zamboanga del Sur. Dito natuntun ang kinaroroonan ni Jimboy sa bahagi naman ng Porotiza. At nang ito yahulihin sana ng mga otoridad, nagpaputok ang naturang suspect ng apat na beses
Nakaganti naman ang mga pulis na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Samantala, habang ipinapatupad ng mga otoridad ang paghuli kay Jimboy, humarang naman ang kanyang kapatid. Dahilan upang ito ay inaresto din ng mga otoridad. Sa ngayon ay kinukonsidera na ng Osamis PNP na case closed ang naturang insidente. Alas 7:20 na ang oras.

Dagdag na balita mula naman sa dalawigan na ng Bukidnon. Nagtagumpay naman ang kampanya laban sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan abot sa mahigit 8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang checkpoint operation sa Dalipuga sa Bara Upol, Misamis Oriental. Nabatida mula sa PNP Regional Office 10 na ikinasan nito ang operasyon laban sa smuggling lalo na sa illegal na sigarilyo dahil sa ulat na maraming grupo ang nasasangkot sa pagsasagawa ng smuggling activities. Nang tumanggap ng report ang Police Regional Office 10 na may ipupuslit na smuggled cigarettes, pinalakas nito ang kanilang checkpoint operation. At dito ay nagresulta ng pagkakakumpiska ng nasa mahigit 8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes. Ayon naman kay Police Major Joanna Navarro, ang spokesperson ng Police Regional Office 10, na mismo ang regional director babagay ang siyang nagsagawa ng nanguna sa naturang operasyon na inilunsad sa Misamis Oriental. Anya, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa ilegal na mga aktividad.

0: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
1: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami, lay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
1: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko. Kapiyapon ka on. Ako yun nun.
2: Kapi nga...
1: Coffeeyaki 7-in-1.
0: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
3: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Oras ganap na nga alas 7:25 na, dagdaga na mga balita. Ibinaba kahapon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Mindanao Grid sa Red Alert at Yellow Alert. Ito'y dahil sa kakulangan ng available power supply na mas sa mataas naman ang pangangailangan. Ayon kay NGCP spokesperson Engineer Bernalita Buwak, na ang yellow alert ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 9 kagabi hanggang alas 10 naman. Samantala ang red alert ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 kagabi. Umabot sa 2,546 megawatts ang peak demand, na kung asa ay nasa 2,480 megawatts lamang ang available capacity, na nangangahulugan ng kakulangan ng 66 megawatts. Ilan sa mga itinuturong dahilan ay ang unavailable ng mga malalaking coal plant ng GNPK1 at 2 at TSI 2 sa Kabuuan ay nasa 841.6 megawatts lamang ang kapasidad ang hindi na gamit. Ayon pa sa NGCP, maliban na sa o ang naturang red alert ay inilabas sa upang maibahagi ng tama ang supply ng kuryente.
7: Ang main reason yun, Sir Luken, ubos yun ang atong available capacity na ay 6 kaplanta nga on force outage karon lang September. Na ay 12 kaplanta nga wapagyapon kabalik since August, na ay 4 kaplanta since July, o pipila ka mga planta since June, January, na apay at 2025, 2024. Doon na po tayo mga 7 ka planta running on the rated capacities, meaning mas mubo ang iyahang gina-generate kaysa sa normal or maximum niya nga output. So ang total gid na wala, ang daily available gahapon sa grid is 841.6 megawatts. So dako gid kini, Sir Loy, nga nawala sa atong grid. Ang isa ka factor po, ang Mindanao large coal plants, dili po siya available gahapon, ang GNPK sa Kauswagan Unit 1 and 2, o ang Terma South Unit 2. So mga dagko kini nga planta, Sir Loy. Ang mawala kini, dako yung
6: ang tinig ni Engineer Bernadette Buwak ng NGCP. Ginap na nga alas 7.28 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa Davao Oriental. 10 oras na brownout mararanasan bukas, araw ng Sabado. Dagdag na detalye ng mga balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
8: Nakatanggap ng financial assistance ang 10 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Purok Santan, Barangay Timanban, Governor Generoso Davao Oriental. 4 sa mga pamilya ang tuluyang nawala ng bahay, habang 6 naman ang nakaranas ng bahagyang pinsala sa kanilang mga tahanan. Personal na ipinahatid ng tulong sa mga apektadong pamilya kasama si Deputy Governor First District Anak Lito Makatabog bilang suporta sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Layunin ng ayuda na makatulong sa mga pamilya sa kanilang pagbangon at pagsisimula muli matapos ang insidente. Binigyang diin naman ng mga namahagi ng tulong na sa panahon ng kalamidad at pagsubok hindi dapat pabayaan ang mga mamamayang nangangailangan ng suporta. Sa ibang balita naman, nakisa ang lokal na pamahalaan ng Baganga sa pagdiriwang ng 126 Civil Service Anniversary kasama ang mga kawani at katuwang sa serbisyo publiko. May temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Binigyang pugay sa selebrasyon ang mga nagduduyan na araw-araw na nagsisikap upang maihatid ang maayos na serbisyo sa mga mamamayan. Ayon sa LGU Baganga, ang bawat serbisyong na ibibigay sa komunidad ay bunga ng dedikasyon, panahon at malasakit ng mga kawani para sa kapakanan ng publiko. Patuloy namang hinikayat ang mga lingkod bayan na panatilihin ang integridad, kausayan at malasakit sa kanilang tungkulin. Para sa dagdag na balita, nakatakda magkaroon ng 10 oras na power interruption sa ilang bahagi ng Davao Oriental bukas araw ng Sabado, September 5 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa Davao Oriental Electric Cooperative Dereco, isasagawa ang pagpapatuloy ng reconducting activity o pagpapalit ng kasalukuyang ECSR conductor sa mas mataas na kapasidad sa distribution line mula sa Barangay Don Martin na Marundan hanggang Barangay Mayo sa Mati City. Layunin nitong mapahusay ang reliability at kalidad ng kuryente, gayon din ang voltage regulation sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ang bahagi ng Sitio Bitanagan, Barangay Don Martin Marundan, Don Enrique Lopez, Don Salvador Lopez, Mayo, Tagabakid at ilang bahagi ng Tarragona at Barangay San Ignacio Manay. Pinapayuhan ang mga consumer na maghanda at tanggalin sa saksakan ang mga electronic appliances bago ang schedule interruption. Maaaring maibalik ng mas maaga ang supply ng kuryente kapag natapos ang nasabing aktibidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
6: Alas 7.31 ng oras, samantala, dagdag na mga balitang pambansa. Nagbabala ngayon ng Department of Health o DOH sa publiko matapos namang umabot na sa malaking bahagi ng bansa ang haze o usok mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia, nadala ng hanging habagat. Ayon sa DOH, sa posibleng magdulot ng ang haze nang hirap pa sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha o panapangangati ng mata at ilong at paglala ng mga sakit gaya ng asma. Mas pinapalalahanan ng mga bata, matatanda at mga maedad o dati na mga may sakit sa puso o sa baga, mag-ingat habang nagpapatuloy ang banta ng haze. Hinikayat din ito ang publiko na manatiling nasa loob ng bahay hanggat maaari at manatiling nakasara ang mga pinto at bintana. Kung kailangang lumabas, inirekomenda naman ang pagsusuot ng face mask. Pinayuhan din ang mga motorista na gumamit ng highlights o headlight o fog lights kapag bibiyahe sa gabi at limitado ang visibility dahil sa haze. Para sa agarang pangangailangan,

punuan bilang co-accused ni Senador Jingo Estrada at ilan pang mga opisyal dahil sa anomalya sa flood control project. Plano kasi ng ombudsman na gawing state witness sa flood control anomalies si Bunuan. Mula noong Hunyo, nasa kustudya na ng PNP General Hospital si Bunuan matapos sa inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya ng Sandigang Bayan. Humiling ito ng hospital arrest dahil sa karamdaman nito kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Ku na umaga ng Biyernes ngayon ay posibleng makakalaya ang dating kalihim ng DPWH dahil kailangan niyang usisaing mabuti ang ilang dokumento bago ito makalabas sa kanilang kustodya. Samantala, naghain naman ng guilty plea si Senador Jingo Estrada sa Sandigang Bayan 5th Division kahapon para sa kinakaharap nitong kasong 573 milyong pesong plunder at graft na may kaugnayan. Sa Ghost Project Flood Control Project, dahil dito ang korte na ang nagakusang maghain ng not guilty plea sa dalawang kaso ng senador. 10 araw naman nang ibigay sa kampo ni Estrada upang maghain ng kanyang paliwanag kung bakit marapat lang na hindi siya suspindihin sa kanyang pwesto bilang senador. 5 araw naman nang ibigay ng prosecution upang magkomento. Sa kabilang banda naman, matapos na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na kapwa akusado ni Senador Estrada, humiling din ang legal counsel ni Bunuan na mag-release ang korte ng kautusan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na pakawalan si Bunuan na nanatili ngayon sa Philippine National Police General Hospital. Bilang isang pagtutuwid, hindi naghain ng guilty plea si Senador Jingo Estrada. Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa,

Hinikayat ng Department of Interior and Local Government Secretary Jun Bicrimulya ang Department of Education. Ituro dapat sa mga mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Sa ginawang National Simultaneous School Safety Drill, mahalagaan niya na malaman na mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing mayroong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula nang mangyari ang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa ay nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob at labas ng eskwelahan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang armas o dala ang mga ito ng mga patarim na magdudulot ng takot at pagkabahala sa mga kapwa mga mag-aaral. Sa balita naman sa ibayong dagat, mahigit 10,000 mga mag-aaral at guro sa Indonesia ang nagkasakit na matapos sa kumain mula sa feeding program na isinagawa ng kanilang gobyerno. Nakaranas ng pananakit na ng tiyan na pagkahilo at pagsusuka mahigit 700 mga high school student ng Rembang, Central Java. Ang naturang pagkain ay mula sa programa ni President Prabowo Subianto para mapaganda sana ang kalusugan ng mga mag-aaral. Dinala agad ang naturang mga mag-aaral at mga guro sa pinakamalapit na ospital matapos silang na food poison. Tiniyak naman ng gobyerno ng Indonesia na kanilang sasagutin ang mga gastusin sa pagamutan ng mga mag-aaral at guro. Humingi naman ang paumanhin ang food distributor at nangakong magbibigay din ng tulong sa mga apektado mga guro at mga mag-aaral. Sa balita ng pang-ekonomiya, umabot na sa bagong record high na 19.39 trillion pesos ang kabuang utang.

ng national government sa pagtatapos ng Hulyo ng taong 2026. Tumaas ito ng 323.53 billion pesos o 1.7% mula sa 19.65 trillion peso na itala noong katapusan ng Hunyo. Dulot ito ng pagtahas ng karagdagang pangungutang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa, pati na rin ang paghina ng piso laban sa dolyar at iba pang foreign currencies. Si Marcos ang nakapagtala ng pinakamalaking utang sa Pilipinas. Nasa 13.11 trillion peso ang domestic debt, habang 6.23 trillion peso naman ang external debt. Humina naman ang piso sa 61,327 kada dolyar noong katapusan ng Hulyo mula sa 61,290 ng katapusan ng Hunyo. Dahil dito, tumaas ang halaga ng piso ng bahagi ng utang ng bansa na nasa foreign currencies. Ang naitalang utang noong Hulyo ay katumbas na ng halos 98% ng 19.76 trilyon pesong debt projection ng gobyerno para sa pagtatapos ng taong 2026. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: target ngayon ni Alex Ayala ipagpapatuloy ang matikas na ratsada sa pagharapan niya kay Oleksandra Olenikova ng Ukraine sa second round ng US Open ngayong araw na ito sa Meadows, New York. Masisilayan ang enkwentro na Alex at Olenikova alas 12:40 ng tanghali doon at alas 12:40 kaninang madaling araw naman sa Pilipinas. Puntirya ni Ella, wala pang result kaugnay ng kanilang laban kaninang madaling araw kung saan na puntirya ni Ella na makarisba kay Olenikova na tumalo sa kanya sa opening round ng WTA 500 Starberg Open noong Mayo sa France na naitalang record na 6-3, 5-7, 3-6. Galing si Ayala sa matamis na 6-1, 6-2 demolition laban na kay Mary Stoyana ng Amerika sa opening round. Ito ang parehong mindset ng dadalhin nito sa oras ng kanyang pakikibaka. Inaasahan din muling dudumugin ng Pinoy fans ang stadium na may kabuuang 14,000 seating capacity. At sumunyong ang kabuuan na paghahatid ng mga paunahing balita, itinampok ng umaga po ng Biyernes sa 4 sa buwan ng September 2020. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Samis-Samis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpapanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: We are back
1: to the hits. Joy FM. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.